0: Golden Rewind Sunday.
1: Wow, Cass, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filtered lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
2: Sabon lang yan, Cass. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
1: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
2: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
1: Sige, Cass, yan na rin yung sabon ko.
2: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Golden Rewind Sunday.

Golden Rewind Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Rewind Sunday on 105.7.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay dasan siya katulpatulbog ay makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko no Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan.
1: Okay. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom, magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mangaon. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Eh, morobi na mo ko kalako kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imong hantiin.
2: Ang imong hantiin ko.
3: Oo.
2: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong ages anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Natistingan dyan ako kanang kuan mo ito kuya, nagpalit, nagpapalit ko kung

0: 20 na plus? Bro, mas guwapagya po niya si mami ko si Mue. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na koy igagaw nga nangupo ang tiil, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
3: Duha ka pad lang yan, Ginom?
2: Duha ka pad, wala na yung lahing kay may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sayag herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino, magusaran yung may doon ang iya, sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasweet kiti mami ko.
7: Mas sweet si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
8: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
9: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin man kuno sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga. Ko may baho sa yaki. Nga sinuhutan ko di ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minyo'y naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
10: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon ako ang tingin, nabughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagisingan dyan ako, kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkag Kuya, babur, halos di naman mapalong, pre.
3: Unsang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinin mo, pre.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Pinoy Jukebox Hits.
6: Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lansya ka ng kayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas na siya. Magsasit. Sa kad mo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayo naa na yung mga erectile dysfunction. Wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul. Mga kababayan, susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Pinoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakili ni mint oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog nga ito? Butang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingon ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod karne.
5: Ngano po?
4: Ay, murag din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, Makilala, Cotabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: So, kaya ginapagitim, hupong ginapagitim tiil. Nga managpo, ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung ano, wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuwi, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga ma-

0: Ayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Adungog kong Yaki, di nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis niya, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik niyo masaya ha?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kay murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, itag-aalong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawa, spray. Aray, saan nang tingin ko ganado pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to, ala ko, ara, tayo ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulak.
0: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Tama si guys, sir. Wala gani ba? Pwede galos gani. 5 ka tupa dito sa lakaw kayo. Kahit sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan. Papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala, sir. Plus po ko. Sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga. Mawagin makauli. Kaya sige, gumati sa inyo ang programa.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
6: Ganahan po ako sa Kopiyaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
7: Yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang nga dan, uy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Pinaudid ko yan kay isauna ko yan sa kuan mga kuya ng lugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong lugun ko yan.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apupong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggod niya nga maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhot ako, di ba humot kayo, di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kututo kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may nyo'y naayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. On Joy FM.
1: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetes at saka rayuma, saka high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karon
1: nawala na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza. Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang, Giyod, ato ning klarohon.
5: Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na tubi Yaki, nanubo dito siya. Lama dito Yaki, makakabang dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM. Disco. Rewind.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock-Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo muto, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nga gikinahanglan nga maglaboratory mo.

0: sa Shopee, bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo, bilongga gold po.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
1: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: way to heaven.
1: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
2: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mainom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi na sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxin ang ano ko sa pakiramdam ko. Gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva, taga Cagayan de Oro City, kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Daghang, kagubugas-bugas, oy. Paliwat tingali ni, sabah, hugaw ba? Naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang initin ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
4: Katul kay kuya.

0: ng nalabak na daging ng gudmi niya. Maaya ko siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin mang guna sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki, siya nga, simuhot ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay, may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo, mano. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
5: Di hangga sa agahubag ang akong itlog. Dili magay ni Juda ko, kuya. Pero ano ha, yun? Pag di mag-utlot siya, kuya, akong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon, ang pagkukuha o capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya o kupos. Salamat ito sa imuhang
1: yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukas na siya. Magpapit sa sakad mo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuol yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Murang

0: Sunday Classics.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung butangan o iuwi, yung hampol dito. Pagkataon-taon at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa ka simana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige mo po, panglipong-lipong ay kana high blood po sa una. Pamino, magkutaradyo yung may doon ang Yak, sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano? Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ragod mo, wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, bilongga gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo-order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga gold po.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Joy FM Sunday Classics.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang kagubugas-bugas oy. Paliwat tingalin ni sa bahugaw ba. Naminam ako sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inidin ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon lang ako sa imo nagtanaw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
6: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
7: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
6: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
7: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
6: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
7: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
7: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
7: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Ginawadid ko ya, kay isauna ko ya sa kan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo ko nang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong kusog kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Mag-ayon at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayaw ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakili ni mint oil.
2: Kumakatuo ba kay akong itlog nakakalitaw? Pagpupang na ako nga. Pagkakasan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay na lang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na niya.
1: Mauka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Dagan kay kubugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina man ko sa radyo nga kain sa Yaki di ako di sulayan. Uto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Uto kadugayan, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
3: O, oh, sige ko na ikaw kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala dyan, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askel na po kayo kung kuha, kuya, paminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na.

0: Suka datang nakadungo gugo nga naay puy nagtestimony gud nga dali ra pud nang anak. Ko testingan na ako tinuod ba? Tinuod man gid pud di ay. Nagdahog nga dali ra day ko nang anak di ay. Okay. Wala naman sa kuha.
1: Yan ang Yakilinimin Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.

0: 102.3
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. So naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kopi Yaki 7-in-1. Lami,
5: wala kapoy. Namilihok, sa anyong lawas, inaginan mo yung Washington ka, namilay mong lawas.
6: Kapila pagka mo inom sa isang adlaw?
5: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
6: Kapi nga...
5: Kopiyaki, 7-in-1.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Buntag na Joy!
8: Buntag na Joy!

0: ang uyab. Na ikaw holding hands friend lain, ako pag yung best friend. Human friend, nananaw pag yun sila og sini. Unya pre, imo ang gisundan. Wa na ako gisundan pre. Nakakita naman ko sila ang salidang gitan. Ow!
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Moshi Moshi Shiki Yaki.
6: Mayong adlaw ka ninyong tanan mga higala. Naanausap si Mami Joy. O manapod na sa atong tulumanon. Yaki, yaman ang kalusugan ingata. Natod sa Yaki Company, ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo kaya dapat masulayan ninyo. Higala, ginaantos ba nimo ang grabing kasakit tungod sa balatian ng arthritis? Lisod ilihok-lihok kay sakit ang mga lutahan. Ayaw padala sa imong gibati. Kay musamot ka na. Pero kadtong mga tamad, ay himuon dayon tong rason. Aday, sakit akong tuhod. Di ko kalakaw. Higda dayon ba? Pero grabihan bitaw, datagam. Dapat na kay mabatian gamay, lakaw-lakaw dayon. Kay aron kadtong ugat nga naga-action og shrink, di ba mainat? O dili mo dayon kay tungod lagi sa katamad aron dili makatrabaho. Aroy, bisag agay unta ang tato. Aroy, guyuron pa. Mas maayo nimong himuon, likaye ang mga butang nga makapa trigger ni ana. Hilabi na sa mga pagkaon sama sa karne, bulak, ginamos, laman loob, Danilo, isda nga peret, tulingan, tilapia, noodles. O, kanang mga tamad, magsigilag noodles ba? Nya maingon unsa man ka, uy, puro noodles na lang imong kuan. Sudan in siya, gihaluan wa na nakog malunggay. Palusot dayon ba? Tanawa ang malunggay, lima ra ka buok dahon. Pastilan, kanang mga munggos, kape, soft drinks, mga higala, kabalo ba mo kanang mga soft drinks? Ginapang spray na ba sa mga tanom? Gihimong insecticide? I promise, oo. So, ingon ana, taon sa manta mga insikto. So, bawal ang halang, sigarilyo, sigarilyo. Oo, kanang mga beer, alak, sobra katamis o uban pa. Oh, masugo, masuko na pod mo sa ako ah. Sige Mami Joy, ingna na lang na ay nagginhawa. Maunang giingon na mo. Kung dili mo makapugong anang mga butanga, batuka na to na pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Wain na lang to aron maigawas niya dayon, manutralize ang sulod sa ato ang panglawas. Kay dalo man ta, dili man ta matudluan. Oh, mo nang ginaingon na mo nga ang Yaki Herbal Capsule, dili ninyo mapalit, pero kung papaliton mo sigarilyo, kanang mga alcoholic na mga mainom, oh, di ba? Kayang-kaya. Pero, mahal na ra ba kayang sigarilyo karon? Pero sige lang gihapon. Pero og Yaki Capsule, ay kabog at sa kamot mo dokot. Eh, bahala ka niya eh. Ang importante mga higala kami, wala mi nagkulang sa inyo. Munang ginaimbita na mo nga paminaw sa ta. Kung asa ang party sa imuhang lawas nga dunay arthritis, kaning Yaki Liniment Oil. Paghapyod-hapyod ana, samtang nagatanaw kag TV baron, og hinay-hinay nga matagamtaman nimo ang pagkawagtang sa kasakit. Unya pagkaugmaana, mas lami pagyod ang paminaw. Ang trabaho sa Yaki Herbal Capsule nga imong ginatumar mga higala, maoy makapagawas sa mga toxic nga nakapatrigger sa maong balatian. Pakusgo niya ang resistensya og immune system nimo, iyahang i-repair kadtong mga daot nga mga selula sa ato ang lawas. Ang paghaplas usab sa Yaki Liniment Oil, maoy muhupay sa kasakit kang gibate. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil, dunay taas nga anti-inflammatory properties gikan sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants. Mabito mga higala ako pagka magabiin na mo toyod na gani ko. Nanay mo dool din sa ako ang tiil. Bit-bit magbuti.

0: Kay bisan og wala kay gibati, haplasan gyud na nimo. Prevention ba? Prevention is better than cure. Nganong hulaton pa man nato nga magkasakit ta nga pwede man nato pugngan. Ang uban, haplasan na kumpirti ng hubaga. Unya gusto pag haplas ayo dayon, pag sure oy. Oo, kung gusto nimo na, gamit ka na nga wala pa nagahubang. Sige, ato na pud paminawon kaning atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit sa atong mga produkto nga Yaki. Nawala ang isa ka bulan nga inantos sa kasakit sa tiyan ni Arnel Lakdag taga Bugahon, Valencia City, Bukidnon. Kanunay lang ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Tinuon nila sa Yaki, kasi katong siyan, naglata lagi ko kuya kay isinakabulan, wak sa mga ginwa, ulihin. Kung yaplasa na kong Yaki Oil, ang naulihan din kuya.
0: The best community, call me Chiki. Uy, mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang kana din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Ganap na ang alas 5:03.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: nangako.
1: Igala sa kamaing buntag ninyong tanan sa suble o sa kamaayong buntag ha sa tanan natong mga suging at digpaminaw asa kamang dapita ining mga takna akaroon nagapalamati ining atong dulumanon majong buntag higala welcome ngani sa atong dulumanon garong buntag sa adlong Sabado petsa a 10 ng buwan sa Agosto 2026 kinesiti ni 43 sa Jan Andro Tabugok managuban kita hangtod ala sa isa ngani sa atong dulumanon garong buntag ha. Siyempre, maadyo nga buntag usaba sa mga magasaulog dahil sa lang adlong natawahan karong adlaw. Malipayang pagsaulog sa inyong adlong natawahan o bisan unsa mang selebrasyon karong adlaw. Malipayong selebrasyon na nganha kaninyong tanan. Siyempre, at ngayon niya, mga detalye ina itong mga headlines unya sa pagligid nining atong tulumanon karong buntag. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag. Headlines. Sa atong balita nga lokal karong buntag no tricycle o truck nagasungag dinhang bahina sa Mayam lang ko tabato oy mga sakay niini nga maong tricycle patay. Headlines. Samtang unya sa atong balita nga probinsyal karong buntag. Headlines. Preparasyon alang sa bang sa moro election sa mas haduol na ug mas gipa hugtan pa ang ginahimong seguridad. Headline. Sa atong balitang nasudnon karong buntag di ay gisuspende ang pag-angkat og mga livestock og animal products sa gikan sa pito ka mga nasod. 20 pesos per kilo sa bugas ginapadayon garon hangtod matapos ang termino kuno ni PBBM. Headline. Sa atong balitang international karong buntag lima angol tungod sa pagpaganay ng bagyong dolphin na dito sa Japan tulo ka tao patay sa airstrike dito sa Ukraine. Headline. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at ang iaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Oras sa Pilipinas, 9 minutos human milabayang alas 5 sa buntag sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Unang hunat sa atong mga balita karong buntaga. Atong nga lakbitan gini nga mga panghitabo gikan na dito nga bahina sa Espanya o dito sa maya Europa. Pagpatuman ang Spain na nining border control sa tanang mga air og sea travel gikan Italy hangtod nga nagkagrabe ang dili paga sinabdanay sa duha ka mga nasyon kalambigit sa migration row. Katugad na gini human nga temporaryong gisuspende sa Italy ang Schengen Agreement nagahatag dalan sa gawas ng pagbiyahe dali sa daghang mga European countries. Tungod nini, gawag sa Spain ang Italy na magdangon ang border checks sa nini pagdangat sa adlong Domingo. Apa na mibalibad ang Rome, maugi ka rayon nga dili nini pagdawato ng bisan unsang ultimatum gikan sa Espanya. Nasayrang niya lungtan na sa usakabuan ang sanctions. Gawas na lamang kung magbago pa ang sitwasyon. Ang ultimatum ang nasayrang gipailawom sa passport, nationality o visa checks sa mga biyaherong Italiano, guman pa mga langyaw nga magikan sa Italy. Now na lang nagpatuman ang Italy sa samang restrictions sa human nga midagsang ang ginatayang ana sa 78,000 ka mga migrants. Gikan Morocco papaingon sa Spanish enclave dito sa Ciota. Samtang angol ang 5 katao tungod sa pagpagaray ng bagyong Dolphin sa island o Southern Island sa Okinawa, Japan. Tungod sa maong bagyo na wadan usab og supply sa kuryente ang ana sa 14,000 ka mga buildings. Gawas sa Okinawa, naapektuhan usab sa maong maot nga dagan sa panahon ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Daghang flight usab ang nakansilar tungod sa maong bagyo kun asa dunga na nini ang China ug nasud Taiwan. Ang nasangpin nga bagyo ang papaingon sa direksyon na sa nasud China. Samtang bugto ang kinabuhi sa tulo ka tawo human ang airstrike sa Russia ngadto sa Ukraine. Lagi pang usa ka bata nga namatay haduol sa capital sa Kiev. Ang nasangpin nga pag-atake ang pipila ka adlaw lamang ang milabay human ang pag-atake nga mikutlo usab og 21 ka tawo. Pipila ka mga buildings ang nakabaton og kadaot bisan mga sakyanan nga nakaparada haduol sa nasangpit nga building diin nahagsa kini nga maong missile. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, nanaad si Prime Minister sa Thailand nga si Anutin Charvayrakul nga magbaduman na kini og hugot nga balaod sa armas human ang pagpamusil sa usa ka 14 anyos nga estudyante dito sa Nontabori nga gikamatay sa 8 ka tawo og gikaangol sa 22 sa kalaing nga uban pa. Unang gipatay sa binatilyo ang iyang lolog lola bago nakabaton o mipaingon dito sa Debserin School kung asa na musil siya kung napagan ang 5 ka mga magtutudlo o kini ang namatay. Sigon sa ilang kapulisan, ang pusil o balang ay gamit ang gipinagiyahan sa iyang lolo nga legal nga nakarehistro. Gikan ayon sa punong ministro nga ang bagong balaod ang maglimiter sa pagdaog arma sa pampublikong lugar. Kung mga opisyal lamang sa gobyerno gikan sa katungdanan ang pagatugtang magdani ini. Ang insidente ang subling nakahataga duod sa taas nga ihap sa mga sibilyan nga adunay armas dito sa Thailand. Nga ginatayang ana sa 10.3 milyon lakip na ang 4 ka milyon nga mga illegal. Alas 5:12 ang atong oras samtang nga dinhing bahina sa nasod Pilipinas sa giawag karon ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga Filipino. Nagdibong musalmod sa paglangkob dining mga balaod binaagi sa legislature nga usa ka konsultasyon gilunsad sa Kamara de Representantes sa gihimong programa sa Butuan City. Gikan na yon hindi nga importante ang boses o tingog sa katawhan aron nga makamugnag balaod nga tuod nga gatubag nga nas panginahanglan sa nasod. Giisgutan sa konsultasyon ang mga balaod noon alang sa Basic Education Voucher Assistance Act o ang pag-upgrade sa Butuan Medical Center isip Butuan na General Hospital. Tumungusap sa Legis here ang pagpasabot sa proseso sa paghimog balaod o ingon man pagpangailap og opinyon sa publiko kalambigit sa mga serbisyong panggobyerno. Sigun kang D, kabahin kini sa tinguha sa bagong kongreso nga gawa sa mas able o mas makatao ang himuong mga balaod. Alas 5:13 ang atong oras. Temporaryong gisuspende sa Department of Agriculture ang pag-angkat sa Pilipinas sa mga live animal o pipila ka mga animal products sa gikan sa 7 ka mga nasyon sa Middle East sa Europa tungod sa napatig nga mga outbreak sa foot and mouth disease. Ilaon sa Department sa Circular Number 39, kinabawal una ang pagsuod sa mga buhing baboy, baka, kabaw o uban pang mga hayop. Nadaling nga matabdan ining FMD, ingon man ang mga preskong karne, kasing sa tallow, hooves, horns o animal semen, gikan sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait o Palestine. Sigon kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante gini aron nga maprotektahan ang livestock sector panginabuhi sa mga mag-uma o seguridad sa pagkaon din sa nasud. Gikan ayon sa DA nga ipatuman ang suspension human nga gikumpirma sa Food and Agriculture Organization sa United Nations ang mga outbreak sa FMD virus serotype SAT-1 sa mga apektadong mga dapit. Samtang gipapaniguro sa Department of Agriculture nga magpadayon ang programa sa gobyerno sa pagpamaligyan ining 20 pesos sa kada kilo nga buga sang tumutapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. katong 2028. Di ka na yan sa DA, kumita na nga hansya nga ipadayon ang programa alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa iyang State of the Nation address, giganayon sa Presidente nga kapin 12 milyones ka mga Pilipino ang nakabenepisyo na ning programa nga Benting Bigas. Meron na! Nga gigahin alang sa mga vulnerable nga sektor. Ang morong bigas nga gikan sa stock sa National Food Authority ang mapalit ang gapalit og palay gikan mismo sa mga lokal nga mag-uuma ginasuportahan usab sa gobyerno ang programa binagi sa Food Terminal Incorporated. Sigun sa DA, aduna karon kapin na 500,000 metric tons ang stock sa bugas sa NFA nga igo matud pa aron nga matubag ang panginahanglan na sa maong programa. Gikan sa kasamtangang 807 ka kadiwa sites sa tibuok Pilipinas sa target sa DA nga madugangan kini dali sa 1,500 hangtod 2,000 sites sa mosunod nga buwan. Sangkang gikan na yun sa DA nga hinahinay nang miusos ang presyo sa bugasa sa merkado. Ang premium rice ang anaa nagduwa karon 47 hangtod 48 kada kilo. Hangtod sa regular milled rice nga nasa 35 hangtod 45 kada kilo. Alas 5:16 ang atong oras. Samtang sangko sa 5 katawo ang naluwas human ang landslide sa Gidagsurong, Baguio City kagahapon sa gabi. Human ang nagapadayong makusog nga pag-uwan sigon sa Baguio Public Information Office. Naitabo ang landslide bandang alas 7 sa gabi ug mipagan sa tulo ka mga panimay nga gipuy-an sa 5 ka mga pamilya. Subay sa impormasyon gikan sa Baguio City Police Office, 7 pa katawo ang padayong ginapangita human nga matabunan sa may dahiling yuta ang ilang panimay. Sigon sa mga otoridad, 7 katawo ang nagapuyo sa maong gambalay, duha nganha sa ikaduhang panimay ug 2 usab nganha sa ikatulong panimay. Pagdangat sa alas 8:59 kagabi, 4 katawo ang kompirmado nga naluwas, 2 ka babae, lagip na ang usa ka bata ug 2 ka mga hingkod. Dahil silang gidangat doon sa bahay tambalanan ug gihatagan sa medical treatment. Pagdangat sa alas 9:40 sa gabi, gikaroport usab ang 5 nga mga naluwas. Alas 5:17 ang atong oras. Samtang nanawagan karon si Paranaque Second District Representative Brian Yumsuan nga himo ang regular ang inspeksyon ug maintenance sa mga infrastructure projects sa gobyerno arma sigurong nagpabilin sa luwas ug dekalidad ang maong mga pasilidad. Sa House Bill number 9780 gisugyod ni Representative Yumsuan nga magparegayon ang Department of Public Works and Highways kun DPWH sa inspeksyon na kada 5 hangtod 10 ka tuig human nga makumpleto ang usa ka proyekto. Sigun kang Yumsuan, na importante ang regular nga physical inspection na tungod nga po pwedeng maapektuhan ang kaligon sa mga proyekto. Tungod sa pabago-bago nga panahon, sobrang karga o gaingon man, posible nga mga kadaot dan ini. Tumunga sa mga balaod nun nga matubag ang problema. Suliran na sa mga daang mga proyekto nga wa mamintina tungod sa isgutan ng pagpanag-iya sa luna. Iatasan na usaba ang mga nanag-iya sa legal nga ginagamit nga mga lugar nga tugtan ang gobyerno nga magpaligayon sa inspeksyon, maintenance o pag-rehab ni ini. Ang kinsamang mubabag ni ini nga dili makaturuan nga ano nga mubalibad nga naha sa pag-access sa imuong nga pag-maintena ang pag-pamultahon na 50,000 pataas. Gikan na yun ni Yumsuan nga tinguha sa maong balaod nga maprotektahan ang bilyon-bilyong pisong pondo sa gobyerno. Ug mapaniguro nga makabenepisyo niini ug dugay ang mismong katawhan. Alas 5:19 ang atong oras, samtang abot sa 8 katawo ang gi-report nga namatay tungod sa epekto sa habagat ug mga nagadayang bagyo. O nakalabay nga bagyo nga Luis ug Maymay sigon sa pinakauhing datos kana sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Subay sa pinakauhing datos sa ahensya hangtod alas 6 kagabi. 2 katawo ang namatay sa Rizal tungod sa rock slide, 2 sa Batangas tungod sa paglunod o pagkakuryente, 2 sa Benguet tungod sa landslide o 2 sa La Union tungod sa landslide o pagkakuryente o pagkaunlod. Ano na usay, usang nawala sa Batangas o 7 ang nangaangol sa Benguet tungod sa landslide ang aksidente. Samtang padayon usab ang mga pagbaha sa pipila ka bahin sa Ilocos sa Region Central Luzon, Memaropa Cordillera Administrative Region o Calabarzon tungod sa Wayhunong nga pag-uwan. alas 5:20 o ang tudling sa ato nga mga balita karong buntaga. Ipaniguro karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon kuno ang pagatutok sa gobyerno alang sa panlawas, pagkaon o kaayuhan sa mga Filipino, hilabi na sa mga kabatanunan. Sa iyang vlog, gikan ay ni Marcos nga kun sa unsa nga paagi niya ginaandam ang iyang ikalimang State of the Nation address, gikan ayon niya nga siya mismo ang misuwada sa una o guwahing bahin sa maong mensahe. Samtang nga nakigatambayayong siya sa usa ka team nga naglangkob ni ini o mga researchers sa uban pang bahin na sa iyang nanahimong sona. Sigun sa Presidente, pipila kasimana nilang gipangandam ang sona o padayon pa niyang ginaayos ang iyang mensahe antod sa mismong adlaw sa iyang pag-atubang ngadto sa Kongreso. Alas 5:21 ang atong oras sa higala.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
1: Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatag ganin niya human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya. Lama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalan ako sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
1: Oras sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray garon, alang sa atong mga balitang probinsyal, hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Ayaw kita nga madunggan usab garon gana sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
8: Tinig ng...
1: O siyempre live usab kita sa atong Facebook account habang ita alamang ninyo ang 102.3 Joy FM.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Madyo nga buntang gana sa atong mga taga-palamati diha nga bahina sa Northern Mindanao ingurman sa mayhang bahin sa Mindanao. Samtang unang tudling sa atong balitang probinsyal didong bahina sa may Caraga Region. Temporaryong gisuspenso ang operasyon sa Butuan City Airport kagahapong adlaw human ang usa ka insidente nga nahitabo sa runway sa Bangkasi Airport. Subay sa naon ang impormasyon na usa ka eroplano sa Cebu Pacific ang na-overshoot sa runway samtang kini ang nag-take off. Tungod sa maong insidente, temporaryong gipahunong ang biyahe sa airport isip kabahin sa mga lakang alang sa kaluwasan ug aron maassess ang kahimtang sa runway. Gipaabot nga maapektuhan ini ang daghang flight alagip na ang biyahe sa Cebu Pacific, CebGo og Philippine Airlines nga nahimo nga makansila og mausab ang schedule. Gipamangnuan ang mga pasahero nga kanunay nga susihon ang pinakabag-ong abiso gikan sa maong mga airline company.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga giadtuan sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Surigao pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO aron matubag ang panginahanglan sa mukabat 42 ka mga pamilya nga napektuhan sa dakong sunog sa baryo na Bago kagahapong adlaw. Ang maong insidente 41 ka pang panimalay ang gideklarar nga total damage samtang usa ang partially damage. Isipasin ng ayuda matag apektadong pamilya ang nakadawat sa Ibalde nga adunay sulod nga hygiene kits, food packs o duha ka litro nga sudlanan sa tubig. Naghatag usab ang city government sa 20 ka mga modular tents sa aron mahimong temporaryong kapuy-an sa mga pamilyang nanginahanglan og masilungan. Padayon sa mga koordinasyon sa lokal nga kagamhanan o barang barangay na Bago og sa nagkadaing ahensya sa gobyerno aron masiguro ang paghatag og dugang assistance uban ang panginahanglan sa mga nasunugan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Lakbitan ta ang dugang taho dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa may Northern Mindanao, gikumpirma sa Impasugong Municipal Police Station nga ang 34 anyos nga si Melvin Lora nga namatay human miambak sa atugan na bridge sa Impasugong nga Buginon. Giila usab nga nagunang suspect sa pagpatay sa iyang live-in partner dito sa lungsod sa Libuna. Gikarayon ni Police Captain Kier Jan Halyasgo. Hepe sa Impasugong Municipal Police Station, gipadayag niini nga miambak si Lora gikan sa atugan bridge sa padasado alas 6 gabi. Paspas nga na-recover ang iyang lawas sa lapit nga yuta dool sa usa ka umahan ubos nga bahin sa maong taytayan. Giadugang ni Captain Halyasgo nga nakit-an sa gihimong motorsiklo ni Laura ang usa ka suwat nga adunay gipadayag nga mensahe nga nagpasabot sa iyang pagatinguha nga muapas sa iyang live-in partner. Sa kasamtangan, padayon ang tagiga alayon sa Impasugong Municipal Police Station ug Limuna Police Station aron formal nga maberipika mga alegasyon ug ebidensya nga si Laura ang nagpatay sa iyang kabigas nga si Fritz Quijada kinsa nadugta ng lawas na kaplagan ni adtong Agosto 3 sa usa ka suba dito sa barangay Poblasyon sa Libuna, Bukidnon.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:28 ang atong oras, Philippine Standard Time. Tuha kagilang bagong tigpayot sa ilegal nga droga ang nasikpaw sa ginpinagayon nga managlaing nga bypass operation sa PNP sa barangay Lumbo o barangay Poblasyon sa Valencia City ni adtong nakalabay nga Sabado. Unang nasikpaw sa Purok 7, Sinalayan, barangay Lumbo ang suspect nga si alias Abel, 41 anyo sa diin na kumpiska gikan kaniya ang 5 kasasyay sa ginatuhang shabu nga nagatimbang 5.4 gramos nga balora, 36,000 pesos. Paglabay sa pipila ka minuto, nasakmitan usaba sa Purokdo sa barangay Poblasyon si alias Kentoy, 21 anyos ug 5 sab kasasyay sa shabu nga adunay gibugaton nga 6.3 grams nga balor 42,000 pesos. Sa kinadibukan, moabot sa 11.7 grams sa shabu nga nagkantidad 79,000 pesos ang nasakmit sa Valencia City Police Station ug Buginon PPO nga nagatubang karon sa duha o nagatubang na karon ang duha ka suspect sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. 14 anyos nga lalaki nga naanod sa suba sa nakalabay nga Biyernes, nakaplaganawa nga wa na ikinabuhi. Atong siren ang detalye, gikan na sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya, si Renz Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Nakita na Domingo sa buntag, Agosto 9, 2025, ang 14 anyos nga si Jerome Bangalisan, residentes Purok Tugasa, Zone 7, Maranding Lala, Lanao del Norte. nga naanod sa suba niya itong nakalabay nga Biyernes sa udto Agosto 7, 2026. Kaya nung duman, nga gikatahong nanguna o nanguha matod pa uga mga lubi nga gianod sa suba ang bata dihang naanod sa kini sa kusog nga agos sa tubig o matod pa sa pamilya nga naatlan kini nga giatake sa iyahang sakit o nahulog ngadto sa suba. Gisulayan pa kini sa pagtabang sa iyahang magulang apan wala na gyud kini na apsi. Mga alas 8 kapin kung kulang taknas buntag Domingo sa buntag usa ka concerned citizen nga giganlag ruksan ang mitaho dayon sa barangay nga dunay nakita nga lawas sa ilalom sa tulay sa nasangbit nga barangay. Dayon sa dagiti responde ang mga barangay tanod sunod ang emergency response unit o IRO nga nakarbati sa Maranding Lanao del Norte. Lakit usab ang kabalikat Civicom Lala chapter nakigtambayayong pinagi usab sa pagkoordinate nga dos buhatan sa MDRRMO aron dali usab nga mirespondi dayon sa nasbit nga lugar human sa kapin duha ka adlaw nga pagpangita sa maong biktima na pahiluna na ang lawas sa 14 anyos nga biktima sa pagkaanod sa tubig sa nakalabay Agosto 7. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:31, daghang salamat na kaubang Renzo Malinog. Samtang dito sa Dabao, nabungkag ang saka drag dan sa Purok Bougainvillea, Barangay Magugpo North sa Tagum City. Pasado alas 12 ang tangna sa kadlawon ni adtong Sabado pinaagi sa mga tinunan sa Philippine Drug Enforcement Agency uban ang koordinasyon sa Coast Guard Intelligence Group Southeastern na Mindanao. Gila ang maong drug maintainer nga si alias JR, 38 anyos kasadog habal-habal driver. Oga kalibin ining si alias sa Jasa 27 anyos. Lakip usap nga na sikop ang adunay nakuhang nagraiyang pagkita sa ginatuang ilegal nga droga ang upat ka mga bisita nini nga sila alias Gaga taga Mankilam, Dodong taga Carmen, oga Jonas taga Braulio Duhali, oga Rico nga taga Panabo City. Nasakmit sa mga operasyon ang 16 ka nagraiyang gidakon sa pakete nga adunay sulod nga ginatuang ilegal nga droga nga adunay gibanaban ang gibugaton nga 27 gramos o adunay standard value nga 183,000 pesos nga bayba sa money usab nga nakuha oga ang draga paraphernalia. Nakadakdang magatubang o kasong kalapasan sa RA 9165 ang maong mga dinakpan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang 4-piece beneficiaries sa Baganga functionaries aktibong miabil sa cleanup drive sa Barangay San Jose, Caraga. Atong siren ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Kaubang Erwin.
15: Aktibong nakigbahin ang mga 4-piece beneficiaries o barangay functionaries sa cleanup drive nga gipahigayon sa Barangay San Jose, lungsod sa Caraga kagahapon adlaw. Gipangulohan ni punong barangay Telepil Johnny D. Kawi Pagulong ang mga barangay officials sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpadayon sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad. Gidayeg sa barangay ang mga partisipante tungod sa ilahang aktibong suporta o kooperasyon sa mga kalihukan nga nakatabang sa pagkatiman sa palibot. Gipahayag usab sa mga opisyal ang ilahang pasalamat sa tanang 4-piece beneficiaries o functionaries nga mitampos sa kalampusan sa maong cleanup drive. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay. Standby lamang atong mga kaubanan gikan sa Panggil Bay o Davao Oriental alang sa dugang ang mga report nga iduga nga karong nga buntaga. Samtang sa atong pagbalik gaduga nga sa atong nga mga tahong probinsyal human lamang inipipila sa atong mga pahinumdum. Ayong nga buntag una kang Eddie Masinaring. Madyo nga buntag nga na kaninyo.
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Ngana po?
17: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
18: Ang imong hantiin?
17: Ang imong hantiin ko.
18: Oo.
17: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
16: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
19: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato,
4: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
0: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
0: 7-in-1.
6: Tapos po?
0: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
10: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
0: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong namang yung mga wak-wak, kanang parang kukli na wala kukliya.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: 30 anyos nga lalaki nakuhaan sa illegal nga droga sa lungsod sa Kabatagan, Lanao del Norte. Sa iron daan detalye, nasa linya si Renz Sumalinog.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
14: Nasikop sa hiniusang drug bypass operation sa Kabatagan, Lanao del Norte ang usa ka giilang suspektsado nga si alias Jan. Human matupan nakuhaan kini og 38 mil ka pesos nga kantidad sa gituho ang shabu dito sa Purok Diyos Barangay Poblasyon, Kabatagan, Lanao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU uban sa 10 OPIF Company, RFB10, Kabatagan Municipal Police Station o ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa suspek ang unom kasasye nga gituho ang shabu nga doon ay gibugaton nga 5.6 gramos o 0.60 gramos o gimanaban ang katidad nga 38,080 pesos. Nakuha usab ang usa ka biruka vitamin container o gang 500 nga gigamit isip bypass money. Ang suspek gila sa kapulisan isip street level individual nga nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang si Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director sa Provincia Lanao del Norte, iyang gidaig ang mga operatiba nga nagpasiuda sa maong operasyon nga diina sa kapagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga druga sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggilbay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat gawbang Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Panggilbay. Samtang sikpaw, sinasang operasyon sa Kalambuan o Kulambugan, Municipal Police Station sa Lanao del Norte, Police sa Provincial Office o gubang Law Enforcement Units ang usaka lalaking na lista ng top 5 regional most wanted person sa Barangay Austin Heights sa Kulambugan. Ang suspect mao si JR, 25 anyos kini usa ka security guard o residente sa Barangay Baybay, Kulambugan. Gisikpaw binaagi sa warrant of arrest nga gipaduwa sa Regional Trial Court Branch 7 sa Tubod, Lanao del Norte. Nagatubang siya sa kasong statutory rape, acts of lasciviousness o duha ka ihap sa sexual assault. Human sa pagkasikpaw, gida ang suspect sa Kulambugan. Municipal Police Station din siya karon gipailawom sa kustodiya alang sa dokumentasyon.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:38 ang atong oras, samtang gitumba sa kapulisan ang anaa sa 321 ka mga tanom sa ginhatuang marijuana sa sitio Talahidana, Barangay Kaburakanan, Malaybalay City, Bukidnon kagahapon. Gipadaban ang balor kini, 64,000 pesos. Gisunog sa dapit ang 311 ka mga tanom samtang napulo ka specimen ang gida sa Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Gihimo ang operasyon sinasang puwersa sa 1st Bukidnon Municipal o Mobile Force Company o Malaybalay City Police Office sa uban ng Bukidnon Provincial Intelligence Unit.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:39, gilang high value individual o top priority drug personality. Sikpaw sa bypass operation dito sa Makati City. Sa iron tang detalye, ana sa linya si Erwin Umadhay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Nasikop ang usa ka lalaki nga giilang usa ka high value individual o top priority drug personality sa gipahigayong drug bypass operation sa mga personahe sa Makati City Police Station kauman ang ubang law enforcement agencies sa Purok Kaangayan, Barangay Badas, Makati City, alas 7:54 sa miaging gabi. Giilang dinakpan sa alias nga Jemar. Nasakwit gikan sa suspect ang giba naman ng 340,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Makati CPS ang suspect o magatubang sa kasong paglampas sa RA 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpadayon ng kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga uban ang pakigtambayayong sa komunidad, aron mapadayon ang usang kamasluwas o malinawon ng dakbayan sa Makati. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa area sang Davao. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balitang probinsyal.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Gikan na dito sa may area sang Davao Region, voluntaryong giturn over sa usaka residente ang usaka rifle grenade ngadto sa Mawa Municipal Police Station sa Davao de Oro, pinagi sa tabang sa mga opisyal sa baryo. Dali usab nga mitubag ang kapulisan og ilang gidawat gidokumento og gisiguro ang hustong pagtipig nini maong explosive. Ang rifle grenade itugyan ngadto sa tukmang otoridad alang sa hustong pagdumaa og legal nga disposisyon na nini subay sa safety protocols. Gipasalig usab sa Davao de Oro Police Provincial Office nga padayon nilang paligunon ang pagigtambayayong sa komunidad aron nga marikayan ang mga hulga sa seguridad o magpadayon ang kalinaw dito sa ilang probinsya.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Aral sa alas 5:41 Philippine Standard Time, dugang sa mga tuling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Dugang tuling sa ato nga mga taho dito nga dapita sa may area sang area sa nga bar, madin patay ang usa ka gikonsiderang high value target as uga usa ka tinun-an sa Philippine Drug Enforcement Agency human nga misangpod sa Binakbakay ang usa ka bypass sa operation sa barangay Panyongan na Bunggaw Tawi-Tawi kadlawon ni adtong adlawng o kadlawon kagahapon nga adlaw. Subay sa naunang report gipadigayon ala 1:30 sa kadlawon na ang operasyon sa pagpanguna sa PDEA Tawi-Tawi Provincial Office katabayayong ang Marina Battalion Landing Team 4. Target sa operasyon si Jemhar Jawadil alias Boss M nga gihulagway isip kanhing miyembro sa Abu Sayyaf group nga mitahan o gikonsiderang high value target. Nahitabo ang insidente. Dihang gika report nga namatay si Jawadil. Ang operasyon na nakumpiska ang ginatayang anas sa 50 gramos sa ginaduho ang shabu nga matod pa object of sale og dugang 220 grams nga girudahang shabu nga nakumpiska sa posisyon sa maong dinakpan. Abot usab sa 1.8 million peso ang standard value sa nakumpiskang mga droga. Gawas ilegal nga droga, na-recover usab ang pipila ka armas og bala, lagip na ang KG9 na submachine gun.

0: 5:43 ang atong oras. Samtang gipaparigon sa Commission on Elections kung COMELEC ang pagpangandam alas sa September 14, BARM, Parliamentary Elections, sa pinaagi sa serye sa mga aktividad nga nakatutok sa pagpangandam sa election stakeholders o mga butante. Lagi ba sa mga stakeholders sa briefing, ang Joint Command Conference sa Voters Education o Information Sessions, Media Orientation Command Center o Data Center Walkthrough, ingon man ang simulation exercise alang sa proseso sa pagbutar sa pag-ihap-usab sa mga balota. Katamayayong sa COMELEC sa pagpangandam ang DepEd, Ministry of Basic Higher and Tertiary Education, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, Presidential Task Force on Media Security, og City og Municipal Treasurers, og uban pang mga partner institutions. Dungan usab sa ginpinagay ng lakang ang pag-imprinta nining halos 3 million ka mga balotang pagpatuman usaba sa COMELEC period gun ban o COMELEC checkpoints. Lagib na ang certification sa automated o automated election system o testing sa matag automated counting machine o transmission device. Tumong sa mga lakang nga masiguro nga sa luwas o organisado ang pagbigayon niining maong piniliay, ingon man ang halapad o mabungahon nga partisipasyon sa mga butante sa pinakaunang BARM Parliamentary Election.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan gihapon sa may area sa BARM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Usa ka residential house ang gilamoy sa kalayo sa sitio Tanulang, Barangay Poblasyon na Barira, Maguindano del Norte. Niadtong adlaw nga Sabado, nagsugod ang insidente ba ng alas 5:50 sa hapon na human nga makadawat og report ang Barira Municipal Police Station kalambigi sa sunog sa nasangpin nga rabit. Dahil nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP, katambayayong ang mga tinunan sa Barira Fire Station, Chief A sa Bureau of Fire Protection, aron nga ipadigayon ang firefighting operation. Sigon sa impormasyon na usa ka panimay nga gipanagiyahan ni Panda Dingkulong nga dunay ginatayang 40 metros kwadrado ang gidakon ang naapektuhan ining sunog og usa ka pamilya ang nanimuyo nini. Pagdangat sa alas 6:15 sa gabi, gideklarang fire out ang maong kalayo. Ginatayang anasa 60,000 pesos ang balor niini nga maong nalamoy sa kalayo. Wa usay gi-report nga namatay o naangol kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lakwitan ang dugang mga taho karon na dito nga bahina gihapon na sa may area sa BARM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: On dinhing bahina sa Region 12, diin anaa sa 727,328,000 pesos nga balor sa ismagol mga sigirilyo ang nasabat sa mga otoridad human nga maparang usa ka van na alang sa usa ka routine na checkpoint dito sa barangay EJC Montilla, Tacoronga City. Niadtong nakalabay nga adlaw, arestado ang driver niining Maosi alias Loyloy, 33 anyos, mulubyo sa Sultan Kudarat, Maguindano del Norte. Sigon sa mga otoridad, why napakita nga legal nga dokumento o clearance gikan sa Bureau of Customs ang driver alang sa maong kargang sigarilyo. Na-recover sulod sa van ang 14 ka mga master cases sa forged cigarettes o gatulo ka master cartoon na niining Canon cigarettes. Gidaig usab sa PRO 12 ang maong kalampusan.
1: Tinig na Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka barangay kagawad human nga gitiro kini sa wa mailhing nga suspect sa barangay poblasyon Talayan, Maguindanao del Sur niadtong Sabado. Giila ang biktima nga mao si Mizwari Bago Mayuan, 47 anyos, sa baryo kagawad sa Alunganen, Datupyang. Sigon sa Talayan Municipal Police Station, gimaneho sa biktima ang iyang motor dihang gisundan kini sa wa mailhang suspect o kini ang gitiro. Gidagan sa Mayuan sa o si Mayuan nga nasa Dalican District Hospital alang sa medikasyon apan gideklara kining dead on arrival sa mga misusing doktor.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, huwag tudling sa atong balitang probinsyal, gikan din sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Gina nasa 1.5 million peso nga balor sa gamit og materyales sa small scale mining ang nasabat sa mga otoridad human nga gibatuman ang temporary suspension order batok sa operasyon sa Minahan sa sitio Balnan, Barangay Chua.

0: Bagong Bayan na Sultan Kudarat. Gipregayon ang joint operation ala social media sa buntag ni Adlong Adlaw nga Sabado sa pagpanguna sa mga tinunan sa Sultan Kudarat Provincial Police Intelligence Unit o second Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Bagong Bayan na Municipal Police Station o DENR Mines and Geosciences Bureau. Subay sa report sa PNP. Subay sa Section 18 sa Republic Act 7076 o ang People's Small Scale Mining Act of 1991. Lagip sa mga nakumbitska ang 5 ka custom milling machines, 2 ka synchronous generator sets, kabin kong kulang 100 grams ng mercury o ubang ore samples, 30 ka sako ng milled ore, o sa ka blowtorch, o sa ka air compressor o 80 ka dismantle ng mga custom milling machines. Anas 1.5 million peso ang kinalibok ang kantidad ni ining maong mga materyales.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Igalakad to ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Siyempre uban nato ni ana ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
2: Nga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
2: Alangan pre. Nga lagi.
3: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
6: Katul kay kuya para nang nalaba ako na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Sinuhuta ako di ko humot kayo. Di ako rin itistingan niya. Kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mami, yun na ayaw.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
7: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babaeng nga galuy. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Kamu pa dayong gyapong nagapanamati ngani sa atong tulumanon ang Tinig ng Bayan. Sa laray karon alang sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Sa atong balitang lokal, pipila ka mga piling empleyado ano, sa City Government of Kinabahon ang mipailawan sa Basic Life Support and Emergency Response Training aron mamahimo nga mas andam o kamao nga nausaba sa ipadigayon nga pagtubag kung adunay mga emergency. Gipadigayon ang pagbansay, gikan ago sa 4 hang sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakip sa mga gitudlo sa mga tinunan ang standard first aid, vital signs sa taking, wound management, the basic life support, lakip na ang hustong pagpadigayon sa cardiopulmonary resuscitation. Tumong sa maong training nga mahatagan ang mga empleyado sa igong kahibawo sa paghatag og paunang dunas og dayong nga pagtubag sa mga biktima sa aksidente emergency samtang huwat ang gikinahanglan nga medical nga atensyon ngadto sa bayan tambalanan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Samtang pormal na giablihan na ang Cotabato Pomelo Producers Cooperative sa Poroca Saranay Barangay New Rizal sa Mlang Cotabato. Sa usa ka seremonya nga gisalmutan sa mga opisyal sa lokal nga panggamahanan ug mga tinun-an gikan sa agrikultura na nahimong tinun-an ni Mandy Kim Dalumpinas ang committee chairperson sa agriculture si Mlang o ni, na nahimong nga tinunan o gamitambong niini mao si Manny Kim Danumpinas, ang committee chairperson sa agriculture, nga mao'y tinunan gipada ni Mayor Emmanuel Abunado. Mitambong sa grand opening ang pibla ka miyembro sa sanggunian panlalawigan, lagip na si board member Ivy Danumpinas, sa board member Ryan Boyet Saldivar o board member Jomar Cerebo, nga nagpaabot nga na sa ilang mensahe sa suporta. Naghatag usab ang congratulatory message si Vice Mayor Giovanni Bonbon Tihada, isip ang suporta sa tinguha sa grupo nga mapakusog ang industriya sa Pomelo o gamatabangan ang mga lokal nga mag-uma. Samtang nanahimong kabahin sa aktibidad si 3rd District Representative Maria Alana Samantha Talino Santos nga nagpadayag sa pag-ilag pagpasalamat sa commitment sa kooperatiba o gas pag-suporta nga na sa lokal nga mga mag-uuma.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras, samtang gisgutan nila Mayor Leroy Villasora sa tulunan o Cotabato 3rd District Representative Maria Alana Talino Santos ang mga pagbangandam sa hisgutan ng may kalambigitan sa congressional meet dito sa munisipyo sa Tulunan. Gipadagayon ang pagbasita ni Mayor Villasor sa buhatan ni Congressman na Santos ni adlong adlong Sabado kung asa gipaabot sa alkalde ang iyang pagpasalamat sa padayong suporta sa kongresista sa mga programang proyekto alang sa mga residente sa Tulunan. Samtang gipapaniguro usab sa maong opisyal ang iyang aktibong pakigasalmot o suporta nga na sa haduol nga congressional meet.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag alang sa atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig. Arestado sa mga otoridad ang 17 anyos nga child in conflict with the law kung CICL, lakip na nga nalakip sa number 10 most wanted person sa provincial level sa ginpinagayin nga operasyon sa barangay Amabel Magpeta, Cotabato na itong nakarabay nga adlaw. Alas 9 sa buntag ang gipatuman sa mga tinunaan sa Magpet Municipal Police Station o Cotabato Police sa provincial office ang warrant of arrest sa batok sa suspect nga nailang si alias sa Lanza, usa ka college student o residente sa maong dapit. Ang warrant ang adunay kalambigitan sa kasong pagpanglugos ilawon sa Republic or paragraph 1A sa Article 266A sa Revised Penal Code o gamiyandahan sa Republic Act 8353 o 11648. Tungod nga minor de edad ang nalambigit gipapaniguro sa PNP nga ipadigayon nila ang tukmang proseso subay sa balaod o maprotektahan ang iyang mga katungod isip usa ka CIC CL. Sigon sa PNP, padayong ipatuman sa PNP ang balaod nga may malasakit o pagtahod nga na sa katungod sa mga minor.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Para sa Pilipinas, 56 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong police report.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Angol ang 23 anyos nga college student dihang gitiro kinisulod sa ukay-ukayan sa barangay poblasyon din his kinapawan ni atong adlong Sabado. Ang biktima mo si alias Denden, 23 anyos sa litaw, college student og Mulubyo sa barangay Binuligan, kinabawan sini. Subay sa paunang report sa PNP, bandang alas 7 sa buntag dihang nahitabo ang pagpamusil sa usa ka ukay-ukay store sa Kanto Jose Abad og Perez Street sa dayon nga ginpadagan ang investigasyon na malit og nangukay o gamit kining maong biktima dungan ang iyang higala dihang giduulan siya sa usa ka lalaki og gitiro nga duol lamang gitima gi o napaga na usab sa laing bahin sa lawas sa maong biktima nga dayong giya dagan sa bahay tambalanan. Gikareport usab nga anaana sa stable nga kahimtang ang maong biktima. Duha ka lalaki usab ang gipunting sa PNP nga nalambigit sa maong insidente. Ang usa ang nagserbing gunman nga nakaipso ta human ang pagpamusil samtang ang kauban ining suspect ang naaresto sa responding police personnel sa maong dapit. Subay sa report, miabot maturbang duha ka suspect sakay sa usa ka motorsiklo human ang pagpamusil. Miipsot ang nasangpit nga gunman papaingon sa baryo Kalaisan samtang nabiyaan sa lugar ang iyang kauban. Nagpadagay na og pursuit operation gilayon ang PNP apan wa na hingabti kining maong suspetsado og karon padayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig
1: ng Bayan.
0: Samtang uhang tudling sa atong balitang lokal garon na didtong Dabida sa may area sang Mlang, bugdo ang kinabuhi sa duha ka tao samtang lima usab ang nangaangol human nga nagsungag ang usa ka prime mover og tricycle sa Brook Acacia barangay New Rizal, Mlang, Cotabato. alas 8 sa gabi ini adtong adlaw nga Sabado. Nailhan ang duha ka namatay si Jovito Autilio Jr., 54 anyos, usa ka tricycle driver, og pasahero na ining si Yolanda Parisa Cordero, 65 anyos, nga parehong gideklarang dead on arrival sa Baya, Tambalanan. Abang na angol nga sakay sa tricycle sila Cecilia Autilio, 54 anyos, Felinor Sigora, Marlene Joya Bacas, o ingon man, lain pa nga mga menor de edad nga pulos mga mulupyo sa New Haniway, Mlangko, Tabato. Samtang giila usab ang driver sa truck nga si Edmond Flores Norberte, residente sa San Emmanuel, Tacorong City, nga dunay biyahe paingon na Davao. Sigon sa naunang report sa PNP, magatubang o managalain ang direksyon ini nga pagbiyahe sa duha ka mga sasakyanan papaingon sa Davao ang truck o papaingon sa Baguntapay ang tricycle. Pag-abot sa insidente, dinhi na nahitabo ang pagsinungagay. Dahil na sa nga gidagan sa ospital ang driver o pasahero sa mga maong tricycle o nahatagan sa medical nga atensyon. Samtang gidausab sa Mlang Municipal Police Station ang driver sa truck, aron na usab sa iyang mga tulo bagon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalang atong oras, simpunto alas 6 na sa buntag. Kanto ang unang laray sa atong mga taho karong buntag. Karong buntag sa adlaw ng Lunes sa petsa at 10 ng buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Madyo Bayan.
0: Usab kang Elizabeth, magandang blas sa maadyong buntag dinha sa may munisipyo sang Manay, Davao Oriental.
1: Tinig ng...
0: Igalang salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong tulo manon. Siyempre, in simultaneous sa broadcast kita sa atong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Lang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong tulumanon karong buntaga. Gikan din sa Kinapawang City sa Joy FM 102.3. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Hello. Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin inyo ha, huna-huna rin na.
10: Kung saan ipatake mo saya?
9: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kaya murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili wala ipipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, sa nga nang tingin ko ganado, pre, testingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na mag-hikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat di marinin mo yan na diligan ng bulat mo.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
12: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
13: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
12: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
14: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay nag yun. Magsakit nang yun siya ka ng murag ikusi.
13: sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herbal, yaki herbal capsule. Muto, murag mga tulok adlaw na ulian. Wala na siya wala na to nagbali.
12: Yan ang yaki herbal capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Itama po niyo mga orasan. Oras ganap na nga alas 6:05 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Lunes na 10 ng bulan sa Agosto 2026. Kumusta? Sa ngalan ni Tinig Dos Karomi Ilosfa o gani Tinig 40 Ruby Padilla Season, Tinig 4 Loy Rosario. Makigauban kaninyo ng atong Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw ng Lunes. Good morning, Pangal Bay, Misamis Occidental. Good morning, Davao Oriental. Oga sa probinsya sa Cotabato. Good morning usab diha sa lalawigan sa Bukidnon, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ingon man diha sa South Cotabato, ga Sultan Kudarata Province. Mga higala kung asa naglanog-lanog kinatuang Sibihanan. Good morning diha sa may isulan na Sultan Kudarat. Daghang pag-isgutan sa kinatibukan ng atuang tulumanong tinig ng bayan. Daghang mga insidente, nako. Ah, wala to mga higala kining mga insidente, vehicular accident, shooting incident, uga uban pa sa dakbayan na sa kinapawan para ipang imbestigahan sa mga otoridad ang katungan nitabong pagpanluthang na itong nilabayng adlaw nga Sabado sa buntag mga higala kung diin ang ul kining usa ka estudyante sa pagpanluthang no ang biktima nga si alias Den nga college student mga higala. Taga barangay Binuligan kini kung asa samtang kining naasoy nga biktima naasa may ukay-ukayan diya sa may Jose Abad da Santos corner Perez Street no kalit lamang kining giduulan sa riding in tandem criminal uga giluthang nga nagresulta mga higala sigurado ni dili ni hard killer no kining namusil love triangle daw ang ginalantaw nga motibo ang nagresulta mga higala sa pagsikop pa sa driver sa samtang katong gunman nakasibat no o sa kasamtangan padayon pang imbestigasyon sa mga otoridad may kalambigitan na niini plano na kaniadto sa city government nga mopalit kunog dugang nga mga CCTV cameras may pamutang sa gilalay mga lugar sa dakbayan. So mo nang plano mga higala magbutang og mga daghang CCTV sa dakbayan sa kinapawan para makatabang daw sa pagresolba sa krimen. Pangutana, daghan ang mga nakuaan og CCTV footages no sa mga panghitabo sa dakbayan. Unsa ba kadakuan tabang gayud da niini mga higala para madakpan kini nga mga kriminal? Ah, human makuaga CCTV footages katong mga krimen nga nitabo og nakuaan pag picture, larawan, video katong mga ni involved sa krimen. Padayon nga po naghimo ga krimen mga higala. So ingon ana sila ka isog way kahadlok kini nga mga kriminal bisan pagduna pay CCTV diha mga higala no. Kaya ang sistema sa pamalaod nato sa tuwa nga nasod pabor sa mga kawatan, pabor sa mga kriminal. Manaw bitaw nagakaitabo karon mga higala sa nasod. Kinsa katong nga mga nagbutyag o mga pagpangawat, di ba mao pay prisuhon. Unya bida pa ang katong mga kawatan. Ah, sikat pa kaayo ang mga kawatan. Karon suko unang kinaiyahan tanawan ni tabo dito sa kaulohan mga higala. Oh, si Vince Dison adtong Davao tungod sa baha karon tanawa ni duo lang baha dito sa ilahan nagpakita nga ang pondo sa flood control mga higala gipangkawat gayod. Ato sa Sierra makatikaran gikan sa Pipalma area dito po do na po'y mga aksidente amping kanunay ha sa maimlang pila tong patay duha o pila putong naangol murag ubay-ubay no sa diyan nagsungag kining tricycle mga higala o kining usa ka traktor dito po duha ka mga motorsiklo nagsungag po sa may parte sa Alameda. Dugang mga detalye sa mga balita gikan sa Pipalma area na asa rin si Tinig 11 June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Yes June, good morning.
3: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Formal o official nang binuksan ang 149 million peso commercial complex at wet and dry market ng bayan ng Alyosan sa barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato nitong Sabado. At sa pamamagitan ng grand opening ay magiging operational na nga ang malaki at convenienting market o merkado para sa lumalagong bayan ng Alyosan. Pinangunahan mismo ni Alyosan Mayor Eduardo Cabaya ang grand opening na naglalayong palakasin ang kalakalan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo sa kanilang bayan. Simulan ito sa pamamagitan ng isang banal na misa at kinunda naman ng opening ceremonies na pinangunahan ni Kabaya kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Sa grand opening ay dumalo rin ang lahat ng mga punong barangay sa buong bayan, mga barangay officials sa ganyang bayan, mga empleyado ng munisipyo, DSP, PNP, hindi na mga stallholders, syempre na siyang bida, at mga business owners sa magiging bahagi ng bagong commercial complex at market. Naging ginatawan ni Cotabato Governor Emilio Lagatarin yung Mendoza, si Cotabato First District Board Member City Eljuri Antao Balisi na nagbigay ng mensahe na mula sa gobernador. Itinuturing na managang at banggi umano ang ng LGU sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya ang pagkakaroon ng bagong mega na magbibigay ng mas maayos na lugar para sa mga negosyante, dagdag na oportunidad at mas organisadong pamilihan para sa mga konsumidor. Ang pondo ay nagmula sa lokal na pamahalaan na nagkakalaga na nga ng 149 million pesos at bahagi ng atbang ng LGU na mapaunlad ang infrastruktura at mapalakas ang economic activities sa kanilang bayan. Inaasahan na magsisisi ang bagong pasilidad bilang sentro ng kalakalan at negosyo habang nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa lokal na negosyante at mga naghahanap buhay. Sa bagong commercial complex, ang LGU ay mga pagsunong na di umano ng mas masigla, organisado at inklusibong ekonomiya para sa mga alinusanon. Nag-sign niya dito kay board member ng City and Town, pinapaabot ng gobernadora ang kanilang pagbati sa matagumpay na pagbubukas ng bagong infrastruktura para sa bayan ng Alyosan na makakapagbigay tulong ng malaking revenue para sa provincial government. Samantala, kahapon naman ay nagsaltukan at nagtamo ng napakalaking damyos ang dalawang motorsiklo sa bahagi ng National Highway, Barangay Kamansi, Alamada, Cotabato, isang Aerox at isang XRM ang sangkot dito kung saan ang dalawang motorsiklo, ang Aerox ay papunta ng Alamada habang papunta naman ng Libingan itong XRM na di umano ay minamaneo ng isang lalaking nakainom. Bulagta ang magkaparehong driver at agad na dinala sa pinakamalapit na paggamutan at bagamat sinasabing ligtas na ang kanilang kalagayan ay nagtamo naman ng napakalaking damyos ng Aerox, no? Na talagang naputol yung kanyang connection mula sa tire papunta sa kanyang pinatawag na telescopic at siguradong kahirapan na makumpuni ang nasabing motorsiklo habang bumalik na din ang minamaneho ng XRM. Nagpaalala, no, ang mga otoridad na dito mismo sa bahagi ito mula sa Arco ng Nikaan at Kamansi, Welcome Alamada, ay lubang napakataas ng naitatanang insidente ng banggaan o vehicular accidents kung kaya't matinding pag-iingat. Ang inaasahan at higit sa lahat ay ang paalala na huwag magmaneho kapag nakainom. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat, June Villasoto, sa pinakaulahing update, mga katinig. Gikan na diha sa may P. Palma area. Samtang sa pika sa bahin. Aha. Ah, okay. Dakpa na ang kining sigig uwang. Nag-uwang dungog ninyo. Murag na ay diferensya gayod. Nailuwag. Sige. Nailuwag gamay. Sa mga linya, mga igala, dili sa tuwa. Okay. At isa nakita na sa'y problema. So, kanang ganiha pong gugusig pangita asa nang mukuan, kadungog mo, sulod sa ere, no? Kanang murag ka ng gangis ba? Oo, naiagamay luag diri sa tuang koneksyon mga higala. Pipila sa mga hisgutan na usaba karong nga adlaw mga higala. Kay kining umaabot ang barangay ug sangguniang nga kabataan eleksyon. tingala man ta usahay kita taas tong barangay, busy naman ang mga mudaganay sa umaabot nga eleksyon. Karong umabot nga Nobyembre 2 mga higala, ipadayon or sigun sa balaod, madayon kining barangay o sangguniang kabataan eleksyon. Pizza 2 pagyod mga higala, holiday mo na, di ba? Todos Los Santos mo na. Oo niya, karon sa mapadong ni ato ang nasod mga higala. Nga nung kanang gusto mong yun nila, i-postpone na usab ang umaabot ang eleksyon. Ha? Kinsa ba'y dapat masunod na niini mga higala? Daghang rason, no? Tulo ka mga resolusyon ang ginapasa karon. Apil niya sa nagpasa mga higala, kining Deputy Speaker for Deputy Speaker for Mindanao, no? Senior Deputy Speaker for Mindanao si South Cotabato Governor Congressman Ferdinand Hernandez. May usa sa mga nagpanukala mga higala. O usab si kisa ba to? Representative Javier Miguel Benitez taga Negros Occidental. O usab pa sa Senado si Chief Escudero mga higala. Nganong gusto gyud nilang ma-postpone kining umaabot na barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Gani ka na mga kabataan, dili na kabataan, katiguwangan na eh. Katiguwang na. O okay ra na nga ma-extend ang termino sa mga barangay official kini kung sila nag-perform og tarong. Pero kung ang mga barangay official salot mga higala involved sa illegal nga droga, way gihimo mangurakot lang. Bah, taas na kayo nang i-extend pa nimo ang ilahang nga termino. Dapat mga higala, tanaw na to, ibase dito sa performance siguro, no? Para dili magmahay ang katawhan. Supreme Court, dapat mulihok na ani. Kapila na ba na postpone kining barangay ug sangguniang kabataan eleksyon? Tagana tong tsansa katong mga mulupyo nga adunay nindot nga plano para sa ilahang katawhan sa ilang matag barangay. Tanawa, balik ng illegal nga droga mga igala, kawat diri, kawat dito. Nganong imahay man nato na sa mga barangay official nga dili man nila na trabaho. Trabaho mo na sa mga police, trabaho mo na sa mga mayor, sa mga governor. Pero ang barangay maoy pinakaubos nga gobyerno mga higala. Ang ato ang local government unit na gasulti nga ang barangay official adunay dakong function sa pag-maintinar sa peace and order sa ilahang nga nasa kupan. Dili lamang kana, milyon-milyon usab ang gina-download ng mga pondo sa mga barangay mga higala. So mo na'y question karon. Ganong kinahanglan pang i-extend? Kapila na ba sila na-extend ang ilahang nga termino? Alipay po si Cap. Kaya at least, no, way gasto mga higala, no? Gani, ilawom sa sumala pa sa COMELEC, no? Kaniad to, musulti man ng COMELEC, no, non-partisan ang barangay eleksyon. Uy, karon lahi naman. Si Kapitan, pwede na mo suporta sa usa ka kandidato. Ha? Si Kapitan, gamiton na ni Mayor, gamiton na ni Governor, ni Congressman, para sa ilang pang personal nga interes o ikampanya na po ni Kapitan. So, politiko na yun yung mga barangay official, mga higala, no? Monay, klaro diha, politiko na yun sila. So, unsay buot pasabot niya na mga higala? Ha? Nga si Kapitan gamito ni Mayor, gamito ni Governor, gamito ni Congressman para maghimog pader para sila makadaog gihapon. Mga kabarangay ha, kabarangay, kung si Kapitan gani nimo way pulos, kawatan na, wa pa nagtrabaho para sa inyo ha. Kada yang giendurso nga opisyal nga mulihok lag duol lag eleksyon, ayaw ninyo na ibuto. Maglangoy na pud mos kalisod ni ana, di ba? Aduna ayuda para sa inyo, pahakan pa ni Kapitan. Kapitan ang tawag sa iya ha. Pero katong mga kapitan bitaw mga higala nga halos di na mo trabaho, dili na matulog, sige lag bantay ana tong ato ang amigong kapitan diya sa may Amazon. Ana siya ay lisod magkapitan,
1: Nadugay na kay kong nakapitan, may pa muuli kos budjol. Ah, abi nimog dunay kwarta magkapitan, why kwarta pati imong kwarta imo pang gastuhon. Ah, para ihatag ultimong problema sa barangay. Gamay problema sa barangay, iduol gyud kay kap, no? O kung mga inguna na ang kalidad sa barangay official mga higala nga nagpakabana sa iyang katawhan nga kung asa pagpangalagad gayod kay kaniadtong panahon, ah, panahon sa panahon ni Marcos Senior, dili ning Junior kay wa man tay believe ni ini mga higala, panahon ni Senior mga higala, kung asa mga kapitan kaniadto may sweldo, di ba? Piliyo naman, ikaw may mong kapitan, no? Diyan na makita ang tinuod gayod nga pag-alagad, no? Kaya si Kap, oo,

0: Kaniadto si Kapitan, makita ginato mga higala nga ang ihang pag-alagad bisag walay sweldo, 500 pesos ra gani siguro o honoraria ra ginadawat, no? Nga nag-aalagad gyud karon nga ang Kapitan duna nay ira mga higala. Ha? Kurakot na kaayo. Puro pamulitika na lang. Power ug proteksyon sa iyang negosyo ang iyang gihuna-huna. O kung ingunaan yung Kapitan na way kwenta, ayaw gyud ninyo iboto mga higala. So kung katong Kapitan nga dunay kinasing-kasing gayod nga pag-alagad sa katawhan, kato dapat ang ato ang pilion, kato dapat ang ato ang panganduyon, no? Nga kung asa ang kalabuan sa iyong barangay, di ano ito makita, di ba? O, pila na katuig si Kapitan, naglingko diha sa inyuhang barangay, si Kagawad, si Kabataan, natigulang na. O, sabay ang agi diha mga higala. Kung nabay agi para kini mga kabatanunan, magiyahan, magabayan, mahimuag mga programa para malikay ng bisyo nga droga. Diba? Wala. Muliho ka na sila doon lang eleksyon. Atong kaban si Professor Ramon Bilino Jr., sa ka political og economic analyst. Prof, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat naman dito.
0: Opo. Tatlong bill ang nakabinbin po ngayon para sa postponement naman ng barangay at sangguni ang kabataan eleksyon. Nagtataka ako, Prof, pa bakit kailangan pa nilang i-postpone, ano? Sa ilang beses nang na-postpone itong barangay at sangguni ang kabataan eleksyon at gusto naman isasabay sa 2028 eleksyon. Pagkadating ng 2028, magsasabi naman sila, wala tayo pera, postpone na naman. Ngayon, ang dinadahilan nila ay ang energy crisis daw. Yung disaster na nangyayari sa atin at iba pa mga logistical concern, ano? Anong nakikita niyo, Prof, para dito? At kailangan pa bang i-postpone yung barangay at sangguni ang kabataan eleksyon?
1: Yeah, actually, no, yun yung medyo problematic. Ako talaga, never ako nag-support, no, sa any postponement ng eleksyon. No? Bakit? Unang-una, isa sa mga principles of democracy kasi, no, is free, okay, and regular election.
0: Correct.
1: So, ibig dapat regular dapat yung eleksyon. No? So, hindi yung pa-postpone. Okay, kasi tulad yan ng exam ng mga bata no, sa school, 'di ba? Na kaya may regular tayong schedule ng exam so that ma-test natin kung may natutunan ba yung mga bata, 'di ba? Kaya nga tawag natin doon is test, no. Etong election, test din 'to, no, ng mga kasi wala naman silang wala naman, there's no way we can evaluate them, 'di ba? Na maka-apekto sa trabaho nila.
0: Uh-huh.
1: So the only way na ma-evaluate natin sila is through election, no. So kung magaling talaga sila, no, at effective sila na leader, ipoboto sila ulit ng mga tao.
0: Correct.
1: Pero kung sila walang kwenta at corrupt, syempre hindi na sila. So yun yung test natin, no? Kaya nga sabi nga natin, sa isang democratic society, free and regular election. So kung i-move nang i-move natin, kawawa naman, no, yung mga barangay na no, na walang kwenta yung kanilang mga leader, 'di ba? So yun, wala tayong problema kung okay yung leader, no? At wala namang problema din mag-election kung okay yung leader. Kasi iboboto at iboboto ng mga tao. Yan kasi okay nga siya, di ba? So, yun yung ano. Pangalawa dyan is that ito na yung sinasabi ko na malaking epekto, no? Nung decision ng COMELEC last election to allow barangay officials na, you know, to participate in partisan activities.
0: Oh, mag-endorse, diba, na kandidato?
1: Oo, siyempre kasi magagamit na yun ng mga politiko, di ba? So, kung ikaw ay isang tatakbo, di hawakan mo na yung mga siyempre, very advantageous yan sa mga incumbent officials.
0: Diba?
1: Siyempre, hawak-hawak nila yung mga yung mga budget yan, di ba? So, yun, no? Yun yung natin, problema natin, no? Kasi nga, since inalaw na itong partisan activities, no, sa mga barangay officials na mag-participate sa election, yun na yung naging problema natin ngayon, no? Parang nagagamit na talaga sila. Okay? And then, yun na nga, no? For accountability na rin, no? Wala namang impeachment itong mga barangay, di ba? Kung corrupt yan, wala naman yung impeachment.
0: Wala na, oo.
1: Di ba? So, paano natin ngayon, no? Na malalaman na, paano natin papalitan, no? So, sabi nga natin, lampas na di ba? Kasi dapat last year yung election, na-postpone. And then ngayon naman ipo-postpone naman, tapos 2028 pang haba naman. So ang naman, no, ang swerte naman at lalong-lalo na yung mga yung mga members ng SK, di ba? Mm-hmm. So by that time ilang taon na sila?
0: Katandaan na, hindi na kabataan, katandaan na.
1: Oh, at baka may mga pamilya na yan, di ba? So iniisip na nila ngayon, di ba, paano kumita, no? And yun naman, sabi nga natin, hindi naman para kumita yan sa sa barangay, di ba?
0: Correct. Paglilingkod yan.
1: Oh, based nga yan sa ano, concept natin ng bayanihan. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan bakit pumayag yung COMELEC na pumasok sa partisan activities na mawawala na yung bayanihan dyan kasi mag-aaway-aaway na.
0: Correct.
1: Di ba? Kasi politika na yan. So, yun yung hindi ko maintindihan eh. And ako talaga, ever since, never ako sumuporta no sa postponement no ng election.
0: Kaya nga, pero sa tingin nyo, Prof, ano nakikita nyo? May possibility kasi talagang maraming naniniwala talagang mapupuspon yan kasi sa Kongreso pa lang 200 plus na ang susuporta diyan na mapupuspon na yung eleksyon sa Senado eh ganun din lalo na si Chispa ang no nag-proponent nito.
1: Yeah, exactly no. Yun yung sabi natin na of course walang problema yan no. And gustong-gusto yan ng ano, gustong-gusto yan ng mga nakaupo ngayon. Mm-hmm. Di ba? Para may utang na loob itong mga
0: barangay.
1: Itong mga nasa barangay. Oo. Oh. Yeah. And sabi nga natin, kung isa, kasi ganun din naman yung gastos, di ba? Ganun din. Like for example, naalala nyo na kaya daw pinospone kasi, ano, kasi wala daw pera because of the pandemic. Oh. Eh, lumalabas pala, nung pag-postpone, mas lalo pa tayong gumastos kasi mas marami ng ano, mas marami ng boboto na so magpaparegister na naman tayo.
0: Oh.
1: Diba? In fact, yung narinig na natin na mas gumastos pa daw ng I think more than 2.1 billion pa yata, no, manadagdagan pa yung gastos instead na makatipid. So, yun yung ano, no, yun yung hindi natin maintindihan, no. Kung eh yung energy crisis naman, nandiyan naman talaga eh. Bakit ano, bakit nung pandemic, hindi natin pinospon yung national elections eh, may pandemic noon.
0: Oh. 'Di
1: ba? Ito lang na ano no na energy crisis, sasabihin nila postponement kaagad, no. So, napakadaling sabihin, no.
0: Uh-huh.
1: At yung ano naman, yung disaster naman sa atin, all year round naman yan.
0: Correct.
1: Diba, ano, itong baha, hindi lang naman 'to ngayon eh.
0: Oh.
1: 'Di ba?
0: Taon-taon
1: na yan. Eh, yung joke nga ngayon sa social media, wag na lang daw magsona yung presidente kasi every after magsona yung presidente, binabaha tayo. So, di ba?
0: Binabunyag ng kalikasan.
1: Oh, tatlong sunod, di ba? Tatlong sunod na, no? Sa ano no, sa lima niya, sa limang ano niya, sa limang sona niya, yung tatlong sunod, yung talagang binaha tayo. So, 'yun, sabi natin, what's new, no? With disaster, no? Nandiyan naman talaga 'yan. Eh mas disaster nga kung hindi tayo mag-election kasi mga walang kwenta. And then ganito yung ating ano, 'di ba? Yung mga nagpapalaki lang ng tiyan, tapos ganito yung ating situation ngayon, no? Marami tayong mga baha. Eh natutulog lang sa bahay nilang bagong-bago dahil sa mga nakakuha ng pondo.
0: Correct.
1: So yun, mas malaking disaster po yun, no? As compared na makapili na naman tayo na mas karapat-dapat talaga, no, na mamumuno sa atin.
0: So ano nakikita nyo, Prof, para i-postpone ito? Anong motibo? Para makakuha ng maraming boto at magtatanaw ng utang na loob itong mga utang na loob, itong mga incumbent barangay official kung sakasakaling ma-postpone yung election?
1: Yeah, definitely, no. Yun yung ano, talagang automatic na pag nung narinig ko yun, eh, yan yung pumasok agad sa akin. Given na, no, na yun na nga inalaw na nga nila yung ano, yung participation sa ano, sa partisan election nitong mga barangay officials eh. So ibig sabihin, no, and definitely sila po yung pinaka-effective na mga kampanya para sa isang ano, no, sa isang tumatakbo. Because kilala nila yung mga kabarangay.
0: Oo.
1: 'Di ba? So kilala nila yung mga kabarangay, meron silang ano, meron silang sphere of influence.
0: Uh-huh.
1: So definitely, yun nga, nung last election, maraming ako nakausap ng mga ano, barangay captain. And you know, may mga nalalaman ako ng mga ways na paano nila mako-control yung boto kasi yung mga naririnig ko, like for example, magsasabi yung isang kandidato na pag ako nanalo sa barangay mo, may bonus ka, ganito. O, di ba? Sino naman hindi gaganahan yan? So, yun. Definitely, no? Ako, unang ano ko kagad, eh, gagamitin na lang to sa election.
0: May ano nga eh, may ibang mga barangay, eh, tumanggap pala ng malaking pera mula sa mga politiko para ikampanya lang sila sa kanilang barangay, Prof. At si Cap eh, sinolo pa yung pondo kaya sila mismo nag-aaway-away na sa council, ano. So kung ating titingnan itong nalalabing panahon ngayon ng mga barangay official eh napakaikli po niyan para sa mga nag-perform sa mga magagaling na mga barangay official pero ito'y napakahaba ng panahon para sa mga walang kwenta at kawatan na mga kapitan. Sa tingin niyo, Prof, kung sakasakaling ma-postpone na naman itong kasi mas nakikita natin maraming sumusuporta ng mga ano eh mga nakaupo diyan eh ano, nakikita natin kung paano gumalaw na naman itong ating administrasyon. So sa tingin ninyo, kung sakasakali talagang mapuspon itong nasabing barangay at sangguniang kabataan eleksyon, paano yon? Anong magiging takbo na ng ating ating bansa, especially sa kampanya laban sa illegal na droga?
1: Yeah, definitely, ma. Problema talaga. Sabi ko nga, no, yan lang yung way natin, no, to evaluate our barangay officials, di ba? Effective ba sila? Like for example, di ba? Ito, may isang barangay tayong binisita. Nung nag-conduct tayo ng ano, no, nag-conduct tayo ng activity, nalaman natin, no, na ang problema talaga doon, dalawa, ha, would be poverty, at saka ano, no, at saka crimes in relation to drug addiction. Okay? So syempre yung iniisip natin, yung programa ng barangay tungkol doon, 'di ba? Kasi yun yung number one na problema. Eh yung number one project ni Kapitan is waiting shed. So paano yun? 'Di ba? So yun, may sabi, may ginagawa naman yung Kapitan namin. Oh, may ginagawa, pero yung tanong natin, responsive ba doon sa pangangailangan nyo? Di ba? So dahil doon sa waiting shed na ba, yun na, mas safe na ba yung lugar nyo? Kumonti ba yung mga addict? Naka-recover ba sila? Dumami ba yung ano, yung kumikita na sa inyo? So yun, again, sabi na nga natin, kung ano, kung talagang effective yan, wala tayong problema. Kasi iboboto at iboboto, kahit hindi ka maglabas ng pera, kung effective kang leader, iboboto at iboboto ka ng tao. Okay? Pero kung hindi ka, ano, kung hindi ka naman effective, di ba? Siyempre, maglalabas ka ng pera, and then of course, no, saan mo kukunin yun? Maghahanap ka ngayon ng sponsor. Di ba? Yung mga mas malalaking mga politiko. And doon ngayon, no, doon na ngayon sabi nga natin, talagang nabubuhay yung tinatawag natin na patronage politics.
0: Actually, kumita ng husto itong mga kapitan, kasi matatanda natin, Prof, di ba? Mayroong inaprobahan na yung batas para sa yung Mandanas Law. Matatanda ninyo yon kung saan, yes, ay ang pondo ida-download na rin sa barangay, milong-milong halaga para sa infrastructure project. May ano, hindi lang ira pala ang pagkakakitaan ng mga barangay, pati yung iba pang mga milong-milong binubuhos mula sa National Prof.
1: Yeah, definitely, no. In fact, yun nga sabi ko, no, yung na-mention ko na, Kapitan, na yun yung ang problema nila is poverty, tsaka drug addiction, tsaka crime. Bakit waiting shed yung ano? Kasi nga, may mga barangay captain kasi na hindi marunong gumawa ng proposal. Alam nila yung ano, alam nila yung problema ng barangay. Hindi marunong gumawa ng proposal, hindi marunong mag-submit, no? Kasi nga, negosyo na yun, ano? So, ang ginagawa dyan, no? And dito ko rin nakikita yung corruption, may lumalapit na diyan, no? Na either ahente ng contractor. And then sila na 'yung gagawa ng proposal. May gagawa sila ng proposal and then sila na rin magpapa-approve, no, sa ano, sa Planning and Development Office. Wala na, no, uupo na lang si Kapitan. So hindi na siya gagawa ng report, hindi siya gagawa ng proposal kasi nga meron nang ano, may gagawa na para sa kanya, pero yun na, may hati na 'yon, 'di ba? So, siyempre, paano i-approve ni Cap yan? Sasabihan ba naman na, Cap, meron ka rin dito. May project ka na, may proposal ka na, meron ka pa dito. Di ba? So, paldo-paldo yan. So, yun din yung problema natin, no? Kasi hindi naman natin nila lahat, pero may mga kapitan din talaga na, you know, alam din naman natin na gusto rin nila magsilbi, pero wala din naman capacity, no, para magsilbi. Di ba? So, yun, no, nauwi sa mga ganun na mga transaction.
0: Ngayon pa lang, Prof, nakikita ko, si Cap tumatalo na. Tumatalon doon sa kung saan pwedeng kasi nangyayari ngayon, bidding-bidding na si mayor, kailangan may pader siya, si governor, si congressman, kailangan may pader siya.
1: Yeah, no, and it has already been proven in the past, no. Na-prove na natin 'yon, na talagang very effective talaga kung ang mga ngampanya para sa iyo would be, you know, of ano, mga barangay officials. Na ano na, no, proven na 'yan. Kasi nga, yun nga, grassroots, no, doon talaga sila sa ground, 'di ba? Sila talaga yung mga frontliner, tapos kilala pa nila itong mga taong ito, 'di ba?
0: Pamilya-pamilya.
1: And then of course, no, yung influence ni Kapitan, no. So, 'di ba, iba-iba ang dating pag, si Kapitan, 'di ba? So, malapit yan kay Mayor, malapit yan kay Congressman. So, yun, no? Best of two worlds na sa kanya, eh. Kaya, sabi nga natin, pangit, no? Na dapat, hindi nga dapat na napapasok ng politika yung barangay. Kasi nga, yun na nga, maabuso talaga yan. Eh, nawawala na rin yung konsepto natin ng bayanihan.
0: At ang pinakamainit na eleksyon, barangay daw, Prof, di po ba? Kasi magkakapitbahay, magkakamag-anak yung magkalaban.
1: Exactly. Oh, mga pinakamainit kasi mas malapit, no? Uh-huh. Tulad nung ano sinasabi natin sa ano sa physics, di ba?
0: Aha. Uh-huh.
1: Ang dalawang bagay, eh, mas malakas yung friction. Mm. So, yun po. Totoo po yan. At magkakakilala sila. Alam ko nila yung mga baho ng isa't isa.
0: Oo, kaya yung talagang, nila.
1: Talagang mainit talaga. Oo.
0: Oo. Prof, dalawang bagay pa. Pero may iksi lang, ano? Itong nabanggit kanina, yung pagbaha. Kasi, maalaala natin, si DPWH Secretary Vince Dizon pumunta ng Davao, eh. Nagsabi, galit ako, doon sa mga pagbaha. At ngayon, binabakbak na yata yung dike o dike dyan sa may, sa may part ng Davao area na binaha. Ngayon, lumutang yung mga taga Paranaque, taga Quezon at iba pang mga lugar dahil sa habagat pa ito, tumama. Anong nakikita nyo rito, Prof, sa kasalukuyang sitwasyon? Sabi man ni Dizon, wala dong overnight na solusyon sa matinding pagbaha. Pero matatandaan natin, nabunyag ngayon itong mali-malita na flood control project. Ano to? Yung pagpunta niya sa Davao, para bang sampal na naman sa DPWH?
1: Yeah, actually, yan yung problema. No? Kung yung public service, ihaluan mo ng politika. Yan yung problema. Kasi sabi nga, wala lang problema kung binisita mo yung Davao. No? Wala problema. No? Kung
0: at kailangan, kailangan ito, talaga siya pumunta para makita niya yung proyekto.
1: Exactly, no? Pero bakit ka magfo-focus doon? Ngayon sasabihin mo walang overnight. Sasabihin mo problema ng buong bansa 'yan. naglabas ka na ng salita, eh.
0: Mm.
1: 'Di ba? So, syempre yung mga ano, yung mga tao na nagke-create, that creates an opinion. Kaya nga kahit nga doon sa impeachment trial, binabawalan yung maglalabas ka sa salita, tapos i-withdraw mo. 'Di ba? Kaya galit na galit na yung ibang mga ano, senator judges kasi, 'di ba? Style ng ano 'yun, style ng prosecution, no? Na biglang magme-mention. Okay, and then syempre mag-o-object yung depensa and then tatanggalin sa record, pero the damage has already been done, 'di ba? Na-mention na, lumabas na sa social media, lumabas na sa newspaper, lumabas na sa TV.
0: At exaggerated pa.
1: Oo. So, 'yun yung problema natin, no? Na wala naman tayong problema na bisitahin niya, tama, trabaho naman niya 'yon, pero you know, be careful with your words, no? Wag kang mag-nitpicking. Na you know, pipiliin mo lang yung lugar mo dahil sa kalaban ng administrasyon. And then yung pala, pati yung mga lugar ng mga ng administration, binabaha din. Diba? Like yung nangyari yung sa Ilocos. Bakit wala siyang sinasabi sa Ilocos? Diba? Na, nandun din naman siya. So yun yung sabi nga natin, walang problema. No? Walang problema na you know, bisitahin niya, trabaho naman niya yun. Walang problema na magsalita siya. Pero be fair, diba? Wag haluan ng politika.
0: Ngayong sabi ni Senator Rafi Tulfo, sabi niya, hindi na mag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee. Ipapasa na namin sa Ombudsman yung paghahabol dito sa mga nasangkot sa flood control project. Anong tingin niyo rito, Prof?
1: Yeah, yung problema kasi natin, no, unang-una, administration po, kalyado ng administration yung involved dito. Okay? So syempre, no, what would you expect?
0: Correct.
1: Mawawalan ng kalyado ang presidente, no? After nung message niya nung SONA about kay Romualdez, wala na tayong narinig, di ba? Tapos na. Okay. So 'yun, ano na? Tapos yung problema din natin, no, sa ombudsman, pag nag-investigate siya kasi patago. Diba? Hindi natin naririnig, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung ano na yung update, di ba? Kasi nga patago naman, no? And unlike sa mga Senate investigation, in public to. So alam natin may nangyayari. We are informed, no, kung ano ba yung mga ano dito, 'di ba? Ano ba yung mga sino ba yung mga involved dito? Diyan sa ombudsman wala, sasabihin nila, kakasuhan nito, kakasuhan si ganyan. Pero hindi natin alam kung may ebidensya ba, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ba may na-file ba talaga. Hindi natin alam kung sino pa yung involved. Kasi nga tago yung investigation nila. So ako, etong pag ipapasa sa ipapasa sa ombudsman, wala na, no.
0: Luto na 'yan.
1: Parang ano na eh, game over na 'to, 'di ba? Kumbaga sa ano ba 'yan, mic drop na 'yan eh. Naka-mic drop na tayo, tapos na.
0: Correct.
1: So, game over na. So 'yun yung problema diyan.
0: So itong pagbaliktad ng apat na mga nagpakilalang ex-marines, mga bagman ni Zaldico na nagbigay ng mali-malita doon sa mga kilalang politiko. Anong implication nito sa paghahanap ng hustisya, Prof, para mapanagot itong mga nasa likod ng flood project scandal?
1: Yeah, actually, alam naman natin no, na this has been ito talagang trend sa Pilipinas na may whistleblower and then yung whistleblower iipitin, no? Okay, or sasabihin na lang na bayad yung mga yan. Diba? So yan yung medyo problema, and matagal na tayo nag-aantay ng mga whistleblower law.
0: Uh-huh.
1: Alam ko meron na tayong mga ano, pero kulang pa rin no yung protection natin sa mga whistleblowers. So ito, sabi ko nga no, expected ko ito eh. Habang tumatagal kasi ang ginagawa lang nila is of course no, i-delay nila yan, no? Kasi pag na-delay yan, may time pa sila para makipag-negotiate, no? Uh-huh. Diyan sa mga witnesses. And I think yun yung nangyari ngayon, no?
0: Mm.
1: Ang tagal na eh, no? After nila lumabas, no? Ilang buwan na ba?
0: Uh-huh.
1: Diba? So, yan talaga. Sabi ko, in-expect ko na yan, no? I was even expecting more, no? Pero apat lang yung nakuha nila.
0: Uh-huh.
1: But, yun na, hopefully sana, matuloy-tuloy na, no? Kaya nga gusto nga na ituloy-tuloy na yung investigation para talaga, mabigyan ng katuturan, no? Kasi technically, sinubmit na nila sa ombudsman yung kanilang affidavit, eh.
0: Oo.
1: Diba? So kung talagang ito propaganda lang, eh hindi nila itutuloy ito sa ombudsman.
0: Correct.
1: So sinabit na ito sa ombudsman, ang problema is, anong ginawa ng ombudsman?
0: Oo.
1: Oh. Diba? So yan yung problema dyan ngayon. No? Anong ginawa ng ombudsman? No? Ito ba? Kinasuhan ba?
0: Oo.
1: Oh. Sasabi ng ombudsman, eh hindi pa hinog yung kaso, kulang pa ng ebidensya. Eh, di ba? Eh wala, anong ginawa niyo ngayon doon sa affidavit nung 18?
0: Parabang cheese and Villanueva lang.
1: Yeah. So yun, parang ganoon, no. So sabi nga natin sayang, no. Sayang 'yun eh. Nagganda leche-leche na 'yung mga buhay nila for what? No? Dahil lang sa ganyan, 'di ba? So wala nang nangyari, no. So 'yun 'yung very frustrating about, no, sa nangyari dito.
0: Aha. Prof, maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
1: Maraming salamat, more power, God bless and stay safe.
0: Okay. Ingat po palagi. Si Professor Ramon Abilino Jr., saka political and economic analyst ng Higala.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ay, na lang. Ambot na lang. Muna yung ingon nilang... ambot na lang gayon. Asa padulong ng atuang nasud mga Higala. Ako nga asa kinaiyahan na magyod ang nagabutyag, no? Dili nila mapunggan ang kinaiyahan mga Higala nga nagabutyag sa kamatuoran kung unsang ilang ginahimo sa kasama.

0: mo suporta. Ah, i-postpone ang eleksyon para gamitin nato sa 2028 eleksyon. Unya, pagkahuman ni Ana Mahigala, ang sa Senado, oh, si Chis nga, una na nga nibaliktad, pero ana sila, oy, dili pa ni mo basa si Chis karon kung kinsa bagayon iyahang ginasuportahan, tanawa po, unsa siya magdala og impeachment hearing. Isip pa, mo'y nagdumala Mahigala sa impeachment hearing. So, di ni mo mabasa, no? Maana sila. But anyway, ang mabasa nato ni Mahigala, sawa na ang katawang Pilipino sa sistema sa tuang gobyernong bulok. Apulaan na Mahigala. Di ba? Kung maayo ang pagdumala sa tuang gobyerno, ang mga katawahan mo suporta, gyud na. Pero sa nakita nato karon, kisay alaot Mahigala, pobre. Pobre, nagkasamot ka pobre, naanagay ng krisis sa world, sa tawag ani, kining pandaigdigang krisis Mahigala tungod sa presyo sa produkto ng petrolyo, nga dunay dakong epekto sa tuang panginabuhi, labi na sa pagsaka sa presyo sa mga basic prime commodities. Diba? Naanagani na. Kung kana ay ipakita sa gobyerno, nga matinud-anon sila Mahigala sa pag-alagad sa katawhan, ang mga tao mismo po suporta mo musagit sa kalye nga ato nang ibalik ato nang kuan, no? Pero kung karon sa nakita nato nga nagpadato lamang sila, ha, wala gipatuman ang proyekto, oh, sa bisan pag i-postpone ang election Mahigala, ha, sa 2020 sa November para sa barangay, ha, mubarog yun ang katawhan, napulaan na Mahigala, especially ha sa mga nawad-an o ilahang panginabuhian, pamilya, mga kapropriedad tungod sa kalamidad Mahigala. Alas 6:48 ang atong oras.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ay na lang, ayaw mong pa-stress ni nga kasamtang ang sitwasyon. O makatabang, kini nga Bilongga Gold Mahigala, Bilongga Gold Herbal Capsule, pampawala sa stress. Ako ba, di na ganahamin ang radyo, di na mutan ang social media, kay stressful na kayo lang kinabuhi, no? Maayo po usahay kung dili, ana, i-detach na to itong kaugalingon sa mga makapa-stress, mga higala, no? Pero yun yung kalimtiha, maminaw o Joy FM. labi na sa tinig ng bayan. Anya, Bilongga Gold, makatabang kini ka na itong higala.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Namis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man ito na

0: kuha, di sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Ano garo, nawa akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Hmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
0: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bubayo. Unya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkataon-taon at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Alas 6:52 na higala nga ato ang oras samtang sa pikasabahin sa tong laing mga isgutan ang diris dakbayan sa kidapawan mga higala murag dugay-dugay na tag wa maka-interview sa tuang PNP no. Para atong siren na kining mga pangitabo diri sa tuang syudad kay numduman ni atong Sabado dunay shooting incident nga nahitabo mga higala kung diin nadakpan na tong atuang isa sa mga suspect. O unsa pay gihipod nga lakang sa atuang PNP para protektahan ang mga kabatan-unan, especially nga dunay mga bahad do na gisurrender sa amahan katong ihang 11 anyos nga bata nga responsable sa pagpakalat ug pagpanghadlok mga higala sa mga eskwelahan. Pero mas maayo atong siren gikan kang City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel RG Siliste. Sir, good morning. Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan, Joy FM.
7: Yes sir, good morning po. And good morning po sa tagapakinig ng Joy FM.
6: Opo, makibalita po kami ano. Una, anong progress doon sa investigasyon sa nangyaring shooting incident tong nakarang araw ng Sabado? Sinasabi love triangle daw po yung motibo, pero ano pong update sir?
7: Yes sir, no. May natala tayong shooting incident noong Sabado ng umaga, alas 7. Kung saan yung suspect is nakilala natin si Gito Manda na taga Barangay Kalaisan at itong biktima na si Mr. Garcia na estudyante na taga Barangay Binuligan dito din sa Kidapawan City.
6: Uh-huh.
7: Noong umaga siya, no, itong suspect, kinumpronta niya yung katrabaho ng asawa niya dahil pinagdududahan niya na ito ay ka-text ng parang ka-text mate ng asawa niya.
6: Uh-huh.
7: And dun sa confrontation nila, no, may mga pagkatalo sila. However, itong mga grupo naman ng biktima ay mga collector kasi ito sila ng ukay-ukay doon sa kabilang banda sila sa kabilang kalsada.
6: Oh.
7: At nagtatawanan sila at parang akala nitong suspect siya ang pinagtatawanan and parang kinakantsawan siya na nagtatalo nga sila. And sinaway niya na huwag kayong makialam dito kasi problema namin to. And so, patuloy pa rin yung pagtatawanan ng mga kabilang grupo and doon sa dahil sa galit niya yun ang napagbuntungan niya yung na tumatawa sa kanya and dahil sa effort natin no nakala natin yung suspect and na-apprehend naman natin kaagad yung suspect.
6: Sir, unang lumabas kasi balita dalawa ito riding in tandem daw no. Yung namaril nakatakas pero yung driver ang nahuli. So
7: noong una itong kasama ng suspect is namin naman niya na akala niya magkukunin lang ni suspect yung cellphone niya doon sa asawa niya.
6: Uh-huh.
7: doon sa pinagtatrabahuhan. However, hindi niya alam na ganun ang mangyari kasi hindi din nila na wala din daw may sinabi itong suspect na mamaril barilin niya yung biktima.
6: Mm. So, kung titingnan natin, hindi planado yung naganap na pamamaril at dala lang ng bugso ng damdamin o galit.
7: Yes, sir.
6: So, itong ano po, itong suspect na si Jay, na-aresto ba ito o yung driver lang nakasama niya?
7: Yes, sir. No, dalawa talaga silang na-aresto natin. Nagkaroon tayo ng hot pursuit. Una-una, na-aresto natin yung kasamahan niya. And during that situation, na-aresto din natin itong si yung gunman.
6: Same day po ito na-aresto, sir?
7: Yes, sir.
6: Aha. So, yung pong driver, nasaan na po ngayon? Pinakawalan po ba siya o nakapiit po?
7: Andito pa rin, sir, sa station natin.
6: Aha.
7: And according sa kanya, mag-witness naman siya doon laban kay Jay. Aha. Si Jay talaga yung dumaroon.
6: Anong sabi po ng biktima? Handa po ba siya mag-file ng case?
7: Yes, sir. No? Nakausap natin nung Sabado. And ngayon, sir, ma-file natin yung kaso laban dito sa mga sos.
6: So, doon sa biktima, natanong din ba, sir, kung may totoo yung ikinagagalit ng suspect na nagte-text siya doon sa kanyang asawa?
7: Hindi naman, sir. Hindi naman yun ang ano niya.
6: Uh-huh.
7: Ang punterya niya. Yung katrabaho naman ng asawa niya, ang punterya niya sana. However, napagbuntungan niya lang ng galit itong biktima kasi accordingly sa suspect, parang kinakansyawa o pinagtatawanan sila.
6: Uh-huh.
7: Abang nagtatalo.
6: So parang maling akala ang nangyari. Nagdududa siya. Yes, nagagalit siya dahil akala niya siya yung kinakansyawan. Yung pala, hindi yes, na, gaano ba kalayo, sir, yung kanilang distansya bago nangyari yung ano? Kasi kung titingnan natin, sa base sa kwento, parang hindi yata narinig nung suspect yung kwentuhan at nagtatawanan sila, pero feeling niya, siya yung pinagtatawanan.
7: Yes, sir. No? Ano lang, sir? Kabilang kalsada, sir, po ang distansya.
6: Oo. Nako. Anyway, so anong kaso po ang kakaharapin po? Inihanda ninyo para sa suspect?
7: Kakasuhan natin siya, sir, ng prostrated homicide.
6: Aha.
7: Itong suspect.
6: Okay, kasi prostrated homicide dahil hindi naman planado.
7: Hindi naman planado, sir. At biglaan lang kasi yun, sir.
6: Mm-hmm. So, dapat po i-congratulate po namin kayo at ang PNP dahil sa mabilis na pag-action masasabi natin na case closed na ito dahil nahuli yung suspect at ngayong araw isasampa yung kaso. Pero doon po sa kabilang banda, sir, sa usapin po ng pangseguridad, mas matindi ito eh. Kasi 11 anyos, batang babae ang nasangkot sa pagpapakalat ng mga pagbabanta sa mga eskwelahan na nagdulot ng malaking takot sa mga magulang at mga eskwelahan. May eskwelahan pa na hindi o nag-suspindi ng kanilang klase dahil nga doon sa mga pagbabantang yon. Hindi lang dito sa atin, pati din pala sa makilala at iba pang lugar. Ano? Anong hakbang ang ginagawa po ng ating PNP ngayon para maprotektahan yung ating mga kabataan?
7: Yes, sir. No, yung nakaraang linggo, nagambala tayo doon sa mga threatening messages na kumakalat sa text sa social media na kung saan may threat yung mga paaralan natin. So, dahil sa effort ng ating PNP and ng ating local government, na-trace natin yung may pakana nito at isa itong minor. No?
6: Mm.
7: And accordingly sa minor no may na-recruit siya dahil doon sa kung sa laro nila doon sa cellphone.
6: Oo.
7: Kung saan inutusan siya na gawin yung mga messages na yun.
6: May ano daw nakuwang CCTV footage na kinausap itong bata na ito yung mission mo?
7: Wala naman, sir, no. Wala naman tayo nakuwang CCTV footage. Kaya pinitrate natin kasi according din sa bata, inutusan doon siya. Pero kung tinuloy natin yung mga CCTV footage, wala naman siya, sir. No? Wala tayong may nakita.
6: Mm-hmm. Anong klaseng laro ito, sir, na kanya niyang kinahuhumalingan na nag-udyok sa kanya para gawin ito?
7: Yung larong Roblox, sir.
6: Ay.
7: Yung mga laro ng
6: bata. Yan pa naman ang kinahiligan ng marami po ngayon. Akala ng mga magulang, okay lang yung laro na yan.
7: Yes, sir. No, according ni sir, dyan talaga yung dyan na-recruit yung mga yung sa nihilistic extremism yan nare-recruit yung mga kabataan.
6: No, anong plano ngayon ng PNP para mawala yung impluwensya sa mga kabataan ito o na may investigasyon din bang ginawa para malaman kung ito bang gumawa ng naturang game online ay may masamang impluwensya sa mga kabataan?
7: Ang akbang natin ngayon is yung more on information drive tayo dito sa mga estudyante. After na nangyari yung Tacloban incident, na tayo, magkaroon na tayo ng mga information drive dahil dito sa pangyayari. And ngayon, sir, ang hakbang natin, PNP, nag-deploy po tayo ng mga kapulisan natin sa mga schools dito sa city kung saan every pasukan at labasan ng mga estudyante, may na-deploy po tayo ng mga PNP.
6: Kung titingnan ho natin, ginawa na natin ang hakbang after nang nangyari sa Tacloban. Pati mga DepEd official, may ginawa na rin hakbang, pero lumabas pa rin itong balitang ito, kumalat pa rin. Hindi lamang actually dito sa atin, pati sa Midsayap, Pipalma area, kumalat din yung mga pagbabanta sa mga eskwelahan. So, ito isang test case. Ano? So, ano pang mga dapat dating gawin, sir, para mas talagang maprotektahan yung ating mga kabataan? Kasi para bang ito'y challenge para po sa ating mga otoridad?
7: Yes, sir. No? Ang may responsibilidad talaga dito, sir, para mabantayan yung ating mga kabataan, yung ating mga magulang. Always check the account or mga cellphones ng mga anak ninyo para malaman natin kung ano na ba ang pinagagawa nila. Kasi in abot na kasi ng fingertip natin, sir, yung buong mundo paghawak mo itong nasa cyberspace ka. Kaya nga itong mga magulang, no, inaanyahan ko na bantayan yung mga cellphones sa mga anak natin, check yung mga account nila, lalo na itong mga Instagram, YouTube, and itong mga pinaglalaro nila, baka may mga chat room na sila dyan na gawa, and para maiwasan natin yung mga ganitong mga pangyayari.
6: Oo, sa chat room, dyan daw yung maraming nangyayari, yung conversation dyan. Kasi may iba mga bata na iba na rin yung naka-mindset nila. Pero ang problema ng magulang, sir, sabi nila, hindi ko magalaw yung cellphone ng aking anak, may password, at mas magaling pa sa humawak sa akin, mas magaling pa mabutingting pa yung mga bata. Malaking hamon sa magulang ito.
7: Yes or no, check din nila yung behavior ng anak nila kasi yun man talaga yung mga indicators na i-check yung baka mamaya pag nandiyan ka i-bid lang itago yung cellphone, i-close yung cellphone nila. Yung mga indicators yan ng mga behavior na may ginagawang hindi maganda yung mga anak natin.
6: Yung biglang pagbago ng ugali, ng mood, ito yung mga sir, dapat bantayan. Sir, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
7: Yes, sir. No, thank you din.
6: Thank you so much po. Makatinig inyong nabati ang atuang Chief of Police sa Derisa Dakbayan, Skidapawan, si Police Lieutenant Colonel R.G. Celiste, may kalambigitan no, sa duha ka butang katong naitabong shooting incident. Nga makonsiderang case closed na humanadakpan kining duha ka mga suspect. Og nakita nato nga dili pod planado tungod sa kainit sa ulo na mao na ha. Ayaw gid magpadala sa kainit sa ulo kay disgrasya gyud maabot ninyo diha mga higala. Oy, lampas na kita sa oras, alas 7:05 na, mosunod na atong alas 7 balita. Daghang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong nga tinig ng bayan. Maing buntag kanatong tanan.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
6: FM. Itama po niyo mga orasan. Oras ganap na ang alas 7:07 na.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
6: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes at 10 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo po na ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Dalawa patay sa nangyaring vehicular accident sa bahagi naman ng Mlang, Cotabato. Headlines. Samantala, wasak ang dalawang motorsiklo na magsalpukan naman sa bahagi naman ng Alameda, Cotabato. Headlines. Dalawang suspect na itinurong responsable sa pamaril sa isang binata sa Kinapawan na City na huli na ng City PNP. Headlines. Samantala,

0: sa Lake Cebu, South Cotabato. Patay naman ang isang security guard matapos na ito'y pagbabarilin. Headlines. Dalawa naman ang nasawi sa naganap na pamaril sa President Quirino Sultan Kudarat investigasyon na nagpapatuloy. Headlines. Matay na ng matagpuan ang isang dalagita sa Isulan Sultan Kudarat investigasyon ng PNP nagpapatuloy. Headlines. Sa Dato o sa Talayan Maguindanao del Sur, patay naman ang isang barangay kagawad matapos na ito'y pagbabarilin. Investigasyon nagpapatuloy pa rin. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Check ko sa doktor at ako kong diabetes, ako mong sugar. Tagaan ko nilang kambal. Mag-one year na kong take. Wala mong dyan. Isa ka kanungkuhan. One na lang ang magbaba. Wala dyan na
7: kanungkuhan. Wala dyan nagliho?
6: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ako. Sa epektibo din siya eh. Baba man tayo.
5: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:12 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing nga mga balita. Balita mula sa Osami City, na aresto ng mga otoridad ang isang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Purok 3 sa barangay Malaubang. Alas 5 kahapon na ng hapon, ang suspect na nakilalang si alias Glenn na residente ng barangay Tabuo, Jimenez, Misamis Occidental, na bili sa naturang suspect ang ilang gramo ng shabu. Matapos na ito, nagpositibo agad ding pinusasa ng mga tauhan ng Osami City PNP sa tulong na rin ng iba pang mga law enforcement unit. Ayon na kay Osami sa Chief of Police, Police Major Agustina Arazo, maharap pa sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Samantala, sa Lalalanao del Norte, natagpuan na ang bangkay ng isang 14-anyos na binatilyo matapos itong nalunod ng nangunguha ng niyog sa isang ilog sa barangay Maranding sa Lanao del Norte. Alas 8 kahapon ng umaga, natagpuan ang kanyang labi matapos ang ilang araw na paghahanap sa kanyang katawan. Matatandaan na noong Biyernes, Agosto 7, nalunod ang naturang binatilyo matapos itong nahulog sa tubig habang nangunguha ng inaanod na bunga ng niyog. Ang biktima nga si Jerome Bangalisan ay kasama noon ang kanyang mga kapatid habang nangunguha ng naturang mga naanod na bunga ng niyog. Subalit sa hindi inaasahan, ito'y nalunod at kahapon ay malamig na nabangkay ng matagpuan ang kanyang katawan. Alas 7:14 ng oras sa dagdag na balita mula pa rin sa Pangil Bay kung saan naaresto naman ng mga otoridad ang 30 anyos na lalaki dahil naman sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula naman kay Renz Sumalinog.
7: Nasikop sa hiniusang drug bypass operation sa Kapatagan, Lanao del Norte, ang usa ka giilang suspektsado nga si alias Jan. Human matupan nakuhaan kini og 38,000 pesos nga kantidad sa gituho ang shabu dito sa Purok Jes Barangay Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU uban sa Tin OPIF Company, RFB10, Kapatagan Municipal Police Station o ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Ato sa operasyon, nasakmit gikan sa suspek ang unom kasasye nga gituho ang shabu nga dunay gibug-aton nga 5.6 gramos o 0.60 gramos o gimanaban ang katidad nga 38,080 pesos. Nakuha usab ang usa ka biruka vitamin container o gang 500 nga gigamit isip bypass money. Ang suspek gila sa kapulisan isip street level individual na nagkaroon sa kustudiyas kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang si Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director sa Provincias Lanao del Norte, iyang gidaig ang mga operatiba nga nagpasiugda sa maong operasyon nga diina sa kapagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga druga sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap na nga alas 7:17 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, dalawang nasawi sa nangyaring banggaan ng isang truck at trailer, truck at tricycle. Alas 8 ng gabi noong nakaraang Agosto 8 sa bahagi naman ng Purok Acacia, Barangay New Rizal, Samlang, Cotabato. Ayon na sa report ng Amlang PNP, magkasalungat ang binabaybay ng isang tractor, truck at tricycle nang maganap ang naturang insidente. Ang naturang tricycle ay minamaniho noon ng isang nagangalang Jovito Autiliano Jr. na dead on arrival sa ospital dahil sa mga tinamo nitong sugat. Patay din ang kanyang isa sa mga pasahero na si Yolanda Paris Cordero. Samantala, sugatan naman iba pang mga pasahero ng tricycle na sina Cecil Filinor at tatlong minor di edad na nasaktan din sa naturang insidente na sina Clint, Mary at Joy. Nasa kustudiya naman ngayon ng Amlang PNP ang driver ng tractor truck na nakilalang si Edmond Flores Bo Norberte na taga San Emmanuel, Tacoronga City. Habang nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang insidente.

0: Ay, patungo ng Davao area ang direksyon ng tractor truck. Samantala, patungo naman ng barangay Baguntapay, samlang ang tricycle ng maganap ang naturang insidente. Sa ngayon ay nagpapagaling pa ng kanilang sugat ang mga sugatang mga biktima. Samantala, inihanda naman ng Blang PNP ang kasong kakaharapin ng tractor driver. Sa ibang mga balita, ngayong araw ay sasampa ng Kinabayan City PNP ang kasong prostrated homicide laban na sa isang lalaki na namaril noong nakaraang Sabado ng umaga sa bahagi naman ng barangay Poblasyon na ikinasugat ng binatang si Den Garcia. Napatida sa investigasyon ng Kinabayan City PNP na habang nakikipagkwentuhan ang biktima at nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan, na galit ang suspect na si Jay Tumanda dahil sa kanyang pagdududa na siya ay tinatawanan o kinakantsawan. Hindi naman inakala ng kasama ni Jay na kukuha ito ng baril, at pagdating nito bigla na lamang pinagbabaril ang binatang si Garcia. Matapos ang naturang insidente, agad naman nakapag-responde ang mga tauhan ng Kinabayan City PNP na nagresulta sa pag-aresto ng dalawang mga suspect. Ayon kay Kinabayan City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Siliste,
1: may responsibilidad talaga dito, sir, para mabantayan yung ating mga kabataan, yung ating mga magulang.
0: Oo.
1: No, itong suspect, kinumpronta niya yung katrabaho ng asawa niya dahil pinagdududahan niya na ito ay ka-text mate ng asawa niya.
0: And
1: dun sa confrontation nila, no, may mga pagkatalo sila. However, itong mga grupo naman ng biktima ay mga collector, kasi ito sila ng ukay-ukay dun sa kabilang banda, sila sa kabilang kalsada. At nagpatawanan sila, at parang akala nitong suspect siya ang pinagtatawanan, and parang kinakantsawan siya na nagtatalo nga sila. And sinaway niya na huwag kayong makialam dito kasi problema namin to. And so, patuloy pa rin yung pagtatawanan ng mga kabilang grupo, and doon sa dahil sa galit niya, yun ang napagbuntungan niya yung na tumatawa sa kanya. And dahil sa effort natin, no, nakala natin yung suspect and na-apprehend naman natin kaagad yung suspect.
0: Ang tinigyan ni Kinabayan na City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Siliste. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa Banga, South Cotabato, sugatan ng isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect alas 4:39 ng madaling araw kahapon sa Proca Paraiso, Barangay Reyes, sa Banga, South Cotabato. Ang biktimang si Leopoldo Sanchez Jr., 29 years old, binata, at taga Proca 5, Barangay San Vicente. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang biktima ay bigla na lamang sinalakay ng dalawang hindi nakilala mga suspect, at pinagbabaril ito. Matapos ang insidente, agad ding tumakas sakay ng isang motorsiklo na walang plate number. Inaalam pa ng Banga PNP kung anong motibo ng naturang krimen. Samantala, balita mula naman sa Lake Cebu, South Cotabato, patay naman ang isang security guard matapos nito ipagbabarilin habang nasa bahagi ng Barangay Ned, Lake Cebu, noong nakarang araw ng Sabado. Ang biktima nga si Julius Iscleto, may asawa at residente ng o security guard ng Sumifro na taga Barangay Limuay, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat Province. Sa investigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station, naganap ang naturang insidente alas 5 ng hapon sa bahagi naman ng Block 2, Barangay Ned. Dalawang hindi nakilala mga lalaki na nakasuot ng jacket at naka-helmet ang biglang lumitaw at pinagbabaril ang naturang biktima. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas patungo naman sa direksyon ng maitom sa Rangani Province. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano motibo ng naturang krimen, pero naniniwala sila na posibleng may kinalaman sa trabaho ang insidente. Balikta mula naman sa President Quirino Sultan Kudarat, dalawa naman ang nasawi sa naglap din na pamamaril sa bahagi naman ng Purok Islam, Barangay San Jose, alas 6:20 ng umaga kahapon. Ang mga biktimang sina Muhammad Ahmad Utap, isang magsasaka at Rohamin Mangansakan na Bombulin na isang tricycle driver. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na habang itong naturang mga biktima ay nakatayo lamang sa naturang lugar, nang bigla lamang silang pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Matapos ang naturang insidente, agading tumakas. Samantala, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong motibo ng krimen. Sa Isulan, Sultan Kudarat Province naman, wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad at nakahandusay ang isang dalagita sa bahagi naman ng Purok Kudanding, Isulan na Sultan Kudarat. Si Jessica Jane Distor, residente ng Barangay Sumpaw, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular sa kanyang mukha na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng kamatayan ng naturang biktima. Balita mula naman sa Talayan, Maguindanao del Sur, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na pagpatay sa isang barangay kagawad ng Barangay Poblasyon Talayan matapos na ito'y pagbabarilin noong nakarang araw ng Sabado, alauna ng hapon. Ang biktima nga si Miss Wari Bago Mayuan, 47 years old, ng Barangay Alunganin sa Datupiang, Maguindanao del Sur, ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Nabatid na minamaneho noon ng biktima ang kanyang itim na Honda CRF. Nang sinundan ito ng mga riding sinundan ng riding in tandem criminal, sakay din ng isang silver na Suzuki Raider o sakay ng kulay silver na Suzuki Stingray minivan. At dito ay bigla na lamang pinagbabaril ang naturang biktima. Agad ding isunugod ito sa pinakamalapit na ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, maraming anggulo ang tinitingnan ng mga otoridad sa motibo ng pamaril sa naturang biktima.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Imperial Apply.
0: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bugis akong nawala.
0: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.

Ginap na 7:29 ng oras. Dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Mati, Davao Oriental. Patuloy ngayong iniimbestigahan ng mga otoridad sa Mati City at ng Cybercrime Unit. At ilan pang mga concerned agencies ang umunoy. Isang pagbabanta ang tinanggap ng ilang nakagagawa na ng ilang social media account. Kabilang dito ang account ng isang nangangalang Kenneth Villarosa. Kung saan pinagbabantaan ito ang ilang mga paaralan sa naturang lugar. Ayon sa Mati City Police Office, seryoso ang mga otoridad na mahuli kung sino man ang nasa likod ng pagbabanta sa mga eskwelahan. Ayon na kay Acting PNP Chief Police Lieutenant Colonel Frederick Saao na naka-alerto na ang kanilang mga otoridad, particular ang cyber unit ng PNP. Pinaalalahanan din ni Mayor Joel Mayo Almario ang lahat ng mga residente na huwag gawing joke ang ganitong mga pagbabanta, lalo na sa mga paaralan. Matatandaan na pas mabilis namang umakso ng Mati PNP matapos tumanggap ng mga pagbabanta mula sa social media sa ilang mga paaralan sa lungsod, at agad ding ipinakalat ng kanilang mga tauhan bilang bahagi naman ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, maging ng mga mag-aral at mga school personnel.

Samantala, pinangalanan na ang top 3 best cultural presentation sa Hiyas ng Kadayawan 2026 na nire-representa ng Kagan, Masig, Matig, Salog at Sama. Si Jamaica Prado, Hiyas sa Kagan, ang nagapresenta ng kultura para sa bangsa Kagan sa pamamagitan ng tradisyonal na musika, ritmo at mga instrumento na naglalarawan ng kanilang kasaysayan ng pagkakaisa at koneksyon sa Davao Gulf. Si Christina Faith Gawilan, Hiyas sa Matig Salog, ay nagapresenta naman sa pamagitan ng chanting, salary playing at sayaw. Samantalang si Marisol Barani naman, Hiyas sa Sama, ay nagpakita ng kultura sa pamamagitan ng kulintangan, paggawa ng banig, tradisyonal na awit, igal linggisan at pangingisda na naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay noong mga unang panahon. Nabatid na ang Best in Cultural Presentation ay siya namang kukoronahan bilang Hiyas ng Kadayawan 2026 sa Grand Coronation Night na itinakda sa Agosto 13 ng taong kasalukuyan. Alas 7:33 na, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Formal na mga binuksan sa publiko ang Aliosan na Commercial Complex and Wet and Dry Market sa Barangay San Mateo, Aliosan, Cotabato noong nakaraang araw ng Sabado. Layo nito ng bagong pasilidad na magbigay ng mas maayos, organisado at accessible na lugar para sa mga vendors, mamimili at lokal na mga negosyante. Nagpabot naman ang kanyang pagbati si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kaya Aliosan na Mayor Eduardo Cabaya sa natatanging proyekto na inaasahang magsilbing bagong sentro ng kalakalan at kabuhayan para sa kanilang mga mamamayan at magbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga maliliit na mga negosyante.

Walang mabisang solusyon sa matinding pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kasunod na malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon kay Dizon, hindi agad maaayos ang problema sa loob lamang ng isang taon. Kailangan umanong pangmatagalang solusyon at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa buong bansa. Patuloy naman ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga questionableng flood control project. Muling inalala at ikinagalit ng mga naapektuhan ng pagbaha ang hindi maayos na pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno at ang mali-maletang pagganakaw sa kaban ng bayan. Samantala, sinabi naman ni Dizon na habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, nakatuon daw ang DPWH sa pag-ayos ng mga sira. Hindi natapos at inabandona mga proyekto na dapat sana'y nakatulong na sa pagkontrol sa baha. Ilang residente ang kailangang iligtas din matapos tumaas ng husto ang tubig baha sa barangay San Isidro sa Paranaque City. Gumamit na ang mga residente ng lubid bilang gabay habang tumatawid sa malalim na baha. Kalaunan, dumating din ang mga rescuer na may dalang mga rescue boat. Samantala, ganap ng alas 7:30 na ang oras sa ibang mga balita.

Pumapila naman si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa publiko, pag-aralan muna ang mga positibong dulot ng Paxilica bago itutulig sa in. Ayon kay Romualdez, isa ang Pilipinas sa 24 na mga bansa na pili bilang signatory sa naturang US-led initiative na layong magtayo ng global supply chain para sa AI at semiconductor industry. Bahagi ng proyekto ang planong pagtatayo ng 1,600 hectares AI hub sa New Clark City sa Tarlac. Paliwanag pa ni Romualdez, hindi dapat agad na tingnan bilang negatibo ang proyekto dahil maraming bansa sa Asia gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ang nagnanais na makibahagi nito. Dagdag pa niya na inaasahang magkakaroon ng masusing diskusyon hinggil sa mga isyo kabilang ang epekto ng Paxilica sa environment bago lumabas ang mga negatibong pananaw. Una rito ay tinuligsa ng maraming mga residente sa naturang lugar na hindi naman makikinabang dito ang mga mahihirap na mga Pilipino bagkos ito'y magdudulot ng malaking kasiraan sa kapaligiran at kabuhayan ng maralitang Pilipino. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Naiginit naman ni Senador Christopher Bongo na dapat ang nakakaramdam sa paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang mga manggagawang Pilipino matapos opisyal na kilalanin ng World Bank ang Pilipinas na kabilang sa upper middle income country. Ayon kay Go, tila ay ironic anya ang sa kabila ng pagkilala ng World Bank sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa, lagpas sa kalahati pa rin ng mga pamilyang Pilipino o halos 14.5 milyong mga pamilya ang kinukonsidera na sila'y mahirap batay sa pag-aaral na isinagawa. Dahil dito iginiit ng senador ang pagkilalang ito na dapat magresulta ng pagbubukas ng mas maraming trabaho maayos at tamang nga pasahod upang matustusan ang pamilyang Pilipino ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Binigyang din pa ng senador na sa kasalukuyan, hirap na dinaranas ng mga minimum wage earner dahil sa pagmahal ng mga bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay nito ay muling kinundina ni Go ang inilabas na temporary restraining order o TRO ng Pasig City Regional Trial Court laban sa inaprubahang 85 pesos sanang arawang aumento para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Nananawagan ng senador sa korte na ikonsidera ang Article 126 ng Labor Code na kung saan nakasaad na walang korte, tribunal o kahit anong ahensya maaaring maglabas ng TRO laban sa proseso ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ipinuntupan ni Go na ang 85 pesos na taas pasahod ay mas mababa sa kanilang panukalang 100 pesos na wage hike para sa mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa Metro Manila kundi sa lahat ng rehiyon sa bansa, sabay panawagan sa Kongreso na ipasa ang naturang panukala. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, inatake naman ang Jazan Refinery ng Saudi Aramco kahapon ng madaling araw ayon sa Iran-aligned Houthi Group sa Yemen. Inatake nila ito matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pack kasama ng Turkey at Pakistan. Ayon sa Houthi military spokesperson Yahya Sari, gumamit sila ng drone na para targetin ang refinery ng Jazan Southwestern Saudi Arabia. Ayon sa Saudi Energy Minister na nagkaroon ng sunog sa refinery, ngunit agad ito nga naapula. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Ang Hassan Refinery ay may kapasidad na magproseso ng hanggang sa 400,000 barrels ng crude oil kada araw at dati na rin na-target sa pag-aatake ng naturang rebelding grupo. Bukod sa Saudi Arabia, sinasabi rin ng Houthis na nagsagawa rin sila ng missile at drone attack laban sa Mucha, isang Yemen Red Sea port city. Ayon sa report na pinaputukan ng air defenses, ang mga drone na target umano ang commercial quay at storage facility ng naturang daungan. Sinabi ni Saray na target nila ang mga sundalong Saudi at weapon arsenal sa lugar. Ay naman kay Yemen military spokesperson o ay naman sa Yemeni military spokesperson, 7 kataong iniulat na nasawi sa naturang pag-atake. Nagdulot din ng malubhang pinsala sa infrastruktura ng naturang daungan. Nauna nang idiniklara ng Houthis ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Red Sea na iniuugnay ng blockade sa Riyadh laban naman sa kanila. At dalawang araw bagong insidente lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense agreement kasama naman ang Turkey at Pakistan bilang tugon sa tumitinding regional stability dahil sa digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Sa balitang pang-ekonomiya, sinuspindi naman ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat sa Pilipinas ng mga live animal at ilan pang mga animal product mula sa 7 bansa sa Middle East at Europa.
Dahil naman sa nitalang foot and mouth disease o FMD sa ilalim ng department circular number 39, ipinagbabawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay ng mga baboy, baka, kalabaw at iba pang mga hayop na madaling mahawa ng FMD. Gayun din ang sariwang karne, animal semen mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ayon na kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ito para maprotektahan ang livestock sector, kabuhayan ng mga magsasaka at siguridad ng pagkain sa bansa. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

Nasungkit ng alas Pilipinas women ang kauna-unahang silver medal sa ng bansa para sa CV Cup na matapos namang pataubin ang Indonesia sa score na 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 kahapon sa Thailand. Matapos ang matinding laban na umabot sa Marathon Fort Sit, nakaligtas ang alas Pilipinas sa 8 set points ng Indonesia bago tuluyang silihuan ang panalo na tabla pa ang dalawang kupunan sa 31-all bago marangkada ang Pilipinas. Nanaig ang crucial block ni na Piffy Sharma.

0: Radyo mo, Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito, kumura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Imperial Appliance Plaza.
0: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
4: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlyamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam D, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maligao, SGA Barm. Noong sakupan ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa probinsya at maging sa Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang bayaning Pilipino. Iboto number 5, Sultan! Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak.

0: dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.